0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Batata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
7: Ha? Nata! Masaing ka!
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
9: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Mali na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sinda ng mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
12: King James can... Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
13: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
14: Tindugo na!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
5: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: One Radio. Indugo na.

0: Ang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
11: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
12: Kaya sulit sa health benefits.
10: I'm Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea.
13: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Indugo na.

0: dugo na sa buong Bicolandia.
1: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay dangat.
2: Say do, can overcry the one radio, 91.3 News.

mula sa lumulubog na barko. At itungang si Edward Spencer ay ng 17 katao. At dahil nga sa sobrang pagod, siya ay halos mawala na ng lakas, kaya siya ay binuhat na ng kanyang mga kasamahan upang dalhin sa kanyang kwarto. Nung siya nga ay nandun na sa loob ng kanyang kwarto, ay tinanong niya ang kanyang mga kasama, "Sa palagay niyo ba ay sapat na ang aking nagawang pagtulong sa mga tao? Naibigay ko ba ang lahat ng aking makakaya?" Samantala, pagkalipas ng ilang taon, isang kilalang tagapagsalita na si R.A. Torrey ang naimbitahan sa isang pagtitipon sa Los Angeles, California. At dito ay naikwento niya ang nangyaring sakuna sa dagat ng Michigan at Illinois, at ganoon din ang ginawang kabayanihan ni Edward Spencer at ng kanyang mga kasamang estudyante. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isa sa mga naroroon sa pagtitipon ang biglang nagsalita at sinabi na naroon daw at kasama nila sa pagtitipon si Edward Spencer. Kaya't inimbitahan naman ni Dr. Torrey si Ginoong Spencer na umakyat sa entablado upang mabigyan ng acknowledgement o pagkilala sa kanyang kabayanihan. At habang umaakyat si Ginoong Spencer na noon ay may edad na at maputi na ang buhok, ay umalingaungaw ang malakas na palakpakan. Noong siya ay nasa stage na, ay tinanong siya ni Dr. Torrey kung meron bang anumang bagay na hindi niya makakalimutan sa kanyang naging

mahalaga pa rin na maiparating natin ang ating pasasalamat sa mga taong nakatulong at nakagawa ng kabutihan sa atin. At higit sa lahat ay huwag po natin kakalimutang magpasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Ikaw kaibigan, nakapagpasalamat ka na ba sa ating Panginoon sa mga pagpapala at sa lahat ng ginagawa niyang kabutihan para sa iyo? Sa 1 Tesalonika kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18 ay ganito po ang nakasulat. Magala kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Sinasabi po sa mga talatang ito na tayo ay dapat na palaging magalak at magpasalamat sa lahat ng pangyayari. At ang pinakamahalaga na dapat nating ipagpasalamat ay ang ginawang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil nga sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ay natubos tayo sa ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil nga sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay meron tayong katiyakan na sa lahat ng sitwasyon ay naroon Siya at hindi Niya tayo pababayaan. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Naniniwala po kami at nagtitiwala na Ikaw nga ang aming Diyos na makapangyarihan at Ikaw din ang Diyos na tunay na nagmamalasakit sa amin. Naniniwala din po kami na wala kang ibang nais kundi ang makabubuti para sa amin. Kaya nga sa kabila ng mga problema at mga hamon sa buhay na aming nararanasan, kami po ay nagpapasalamat pa rin dahil mayroong kaming Diyos na umaalalay at gumagabay sa amin. Salamat po sa iyong biyaya at dakilang katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Jesus. Amen.

0: Okay, maraming salamat sa pag-join niyo po sa ating quiz. Thank you, Kai. Happy listening muna kay Noemi Bueza, kay Hurl Het Bonaobra, kay Lee Uhana, hello, kay Mary Ann Benconsejo Borcelis, hello din kay No Brinyas, kay Emerson Bien, kay Beth Cate, kay Richelda Binalia, kay Christina Belchez Ortega, and hello din kay Queen Jen. Ayan. Sa mga texters naman natin, salamat kay Corazon Bilan ng Santa Teresa Malilipot Albay, and kay Margie Belhika ng Margie Belhika Igang ng Bakakay Albay. Okay, at ang tamang sagot ay Binibining Pilipinas. Yan, dyan magko-compete si Jen. So, for the Binibining Pilipinas International and Binibining Pilipinas Globe. Ano? So, God bless you and may the Lord give you the desires of your heart. And hello din kay Cherry Car Borja. Okay, again, ang nanalo po ay si Mrs. Corazon Bilan at ang tamang sagot ay Binibining Pilipinas. So tomorrow nyo na lamang po ng mga 10 o'clock kunin ang inyong gift certificate, ano, kay Mrs. Corazon Bilan. So kami nga po ay panandali ang mamaalam na. Maraming salamat kay Kuya Manny Almoguera. Thank you, Kuya Manny. Ating naging technical director. Nakapanayam natin si Miss Genesis Durana, isang pharmacist and candidate ng Binibining Pilipinas 2026. Grabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
2: sa CP number 0962-409-3467
1: o pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio News FM, your best source of news, and this is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na, Bicolandia.
4: Radio.
3: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: One Radio.
3: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
5: Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Hinale, Tabaco City, at makisaya sa isang high-energy Zumba experience kasama.

maganda sa inyo. Kayo sa lang kayo. Sa 91.1 Radio Dogo na kayo makinig patayin ko yung radio ninyo. Kaya dit tindo.

0: Success Free Low FM.
1: Magaga, tabako, maglandya ang angin dyan. Ito na. Kaya kayo ang dito si Juan Watendogo. Kayo magpatay pat yung radio. Indok.
2: Nandokon. Ladies and gentlemen, sana nagmula pa sa ang babaeng walang lo ang diyosa isang simula ng duetting
3: hawak ko pera yung sa beat namin do naman tabi ang program sa Tindo 6-2020 Wow. Yung kaya ang gana man. Para na, ikaw naman ha. Tatayaan mo na naman ha. Maray na aldaw mga katindugon. Pagod na radio show. Pasensya na kamuta. Sobrang kabisiyan. Dutan ko na may alas jeez. Nala mga. Maski sa insane na ako nakadumanta. Grabe na talibong ni. Just na pul. Igrogro mo na yan.

0: say takang patorog din dugo takang daralaga mapuna na taka barangay pati ano man niya na barangay sa laki na mapaandar mo manay yung mechanics po kay maghalat sa nakamod kung so manong lang kasud nang gana ay nakasud ma ayun pa ano ako sa lakay ang sa may plaza wow. Ta, si Erickson ka, ang ano kang papayo ako inang sabi ko Erickson dyan ka na sana sa saan ka nakatin barangay sa lakay wow. Si Erickson saan ka mabi Erickson ta dyan na sana ano grabe kay di ikatabi bagatabi ikasus si sarumbil manok ni Osa nang tangaya eno hali dyan sa may kandano tiri plaza ikatabi babi ang burubit kod kud na kabukan luni mi ko kang Monday kudkudan kin burubit-bit mo ng Marlene Buantua so kudkudan haba siya nga hindi ka nabangguran kayo o ang Lunes barangay sa lakay dyan ginibo kang tabako parli nakuha mo na sumanok ni osang mo bagay old chick from ano asang congratulations
1: congratulations
0: ano tabi
1: congratulations
0: bring me ta si Sir Henry Villarman. Wow. Pero maka-imposible yung mga padara mo, wow. Ano, mga pa-bring me mo. Pero try ko tabi Sir Henry Villar, ha? Wow. Sir Henry, patry ko tabi at yan. Maurag ang mga ipapadara ni pa-bring me ni, ano, ni Sir wow. Henry. Anyways, Tindo ko na radio show kay Bampo Nindo ang ngudoy.
2: Tindo ko
0: na. Nang bayan. Siyang pagkagang ini, ang pangunyan. Wow. Kita sa kuya. Eh, bahala ka magsain ka. Alam kong masain ini. Sana yan. Pa-premyo ta today, mga...
2: Wow!
0: Ay, siyempre. Pwede kitang manok ni Osa. One kaya ni Osa. Na manok tabi from manok ni Osa house. Ang whole chicken, mga katindi, 20 pesos lang. Yan, ha? 20 yarn sa manok ni Osa. One whole chicken, 20. Ang ating isang pirasok parts, like thighs, wings, stick, bray, at saka drumsticks. Ayan. Fifo, asyutan ng unyan, kang sa tabi. Yapa. May market. Wala na eh, kasi, marahalo na yun mga katindugo. Sumahan na naglang 29 pesos, crap. Real, mahal. Sa mga, pagang styro. Nagmahal sa mga plus. Nagmahal. Nagmahal subit halso.
1: Ako nalungkot.
0: Kabusta buyer ko pati manok na. Kaya baka po ang negosyo kaya nagkakamit. Tipog na kugunso sa kuyang mga director. financial ano ko? Financial at kaya na maglagay. Sabi sa kuya,
3: "Sam, dindam kaya mapagsaki negosyo mo."
0: Ako ko maurag diyan magkurintahan diyan. Madam, ano? Pero ano sa namata da negative? Ang presyo, madam, day na ngayon, madam, kay may mata da. Upa, sul, malang ka na naman, suldo. Isa ko, sir, manager company ko. Sir, manager, yung priming urolegid sa ko. Punta, hindi kan, sir. Hindi mo ngayarap. Kung, na, presyo ka, pinang kuki 399. Napakang bawang. Paminta siya, magic, unis ang cornstarch. All our, bata, first class ako. So, pinakita ko dyan sa winintahan ako, sir, money. Oh, iya ko. Tada ko kap. Panagbenta akong sarumpidasong manok. Nito ang tada ko. Naya ko sa pasweldo. Renta. 2 minutes. Pasweldo. Mandili. Ay, dainot. Para ko rentami. Negative 1. O sige na niya ako. Nag-decide na ako. Tada ko. Manager. Mga financial advice. Nagpaparapin. Ang bulan pa. Nagpapirit. Sige kong pakita. Ay, paglangkaw yan. Presyo ka manok ni Osang. Paglangkaw. Kaya tapak. Gabi, madam. Tawag. Ano? Makatipid. Ngayon, tagibos. Inaparte, maski gami ng pagtipid. Prasok mi na tabi as na switch pag kami mado. Tapos sa sulo tabi. Oo, ang branches ko pinasabay. Raba tabi care. Apref. Ta, nagaan. Ibaraba, gabi. As in, binaraba, nagabos. Para makatipid bagay. Okay, ipasulo. Magmapasulo na kita kay Kuya Mar. High energy. O, diba? Kaya, o, ta, na, ano na po. Tabi ako, tabi. Kaya sa mga na po ang presyo po kang pero okay. Pinalangkawan ko Sir Manny so, pinalangkaw kita kang presyo ka manok kurakulaon ko pinadara ko lang pinasiguro ko tabi so manok ibig

0: 50 pesos man po kita, pero natabi ang manok. Kulao na po ang manok. Tapos pinalangkawan ko tabi sir ko. So timbang. Usually ko ang timbang ngaya arcade, pinadagdagan ko ng kilang yan. Kaya madara kulaon po ang manok ni Osang niya. Ipo ka mo makakapag gabos na mga branches bumakta. Pagkakaiba binakula tabi sa manok. Mas kinagama. By the way, so primo milta po. Pati nga ni Subi. Na so, syempre tanang manok. So, tipo so, may maluto, may manok libre, tapos kutsara at tinidor. So, food packs tabi na pati po ito, pati ang katindog, pati ito po, nanglangkaw. 73 ang samuyang primo meal. May kutsara na sa styro, luto, tapos gravy. Pinadaruda ko lang para sulit ka talaga sa gravy. Hindi ko, kung mag-board, kwenta pa hanggang sa na food pack, may discount po kami tigatao. Ang discount tab. Totoo yan. Mas king katabi, dahil katatao ang kidiscount. Sa'yo na talaga yan. Presyo. Po, pag bulk order tabi, order discount. Discount dyan. Sa'yo, matatawa na. Pag the call, ay, gisip. Rochelle, good morning. Ha, yan po tabi sa manok ni Os. 10:31 ang oras. Girara. Nagdara kula tabi, pati sa patak su mga kula tabi, so sizes. Yan po, siguro may tabi sa indo. Yo, na nagtuto na.
1: Barangay Salakay.
0: Barangay Salakay. Red. Oy, bay Salakay, tabi igo kitang from anak ni Osang Buda. Tabi. Tinaw mo na tabi alas. So, chow. Maraming salaking. Duwa day mga katabing manok ni Osang fried chicken. Igwa kawking. Cricket. Primerong nagdalagan, duwang nagdalagan, igwa. Chow, halo. Mainit ang weather, magpalipot-lipot. Jaking tabako. Chow King, tab winner niya. Tungan po nindu iyan. Si Arik sa. Salbilan, good morning. Julian, birthday ngon yan. Pi kay Vincent, and nagminhali po kay Puti Kantigbi Tiwi Alba. Tigbi Tiwi Alba, yaon dyan ang manok ni Osa. May manok ni Osa ang sentro. Sentro kang tiga po dyan kay manok ni Tiwi Alba. Shoutout sa mga taga Kagraray. Po sa Bandamali. Tirindo sa Pasig City. T. Baredo. Hello, good Lord. Pa-shout. Kikinig sa programa nyo dyan sa Vanso. Vanso. Ano? Anyways. Walang tabi ha. Namang mga birthdays. Una na tama pa orasyon na naman ko lamang ka mo.

0: decorative block, plies, plumbing materials, in mga semento, plywood, coco lumber, good lumber, asin mga savvy ang sila, debit card, asin, hold it. Jaya Enterprises, text or call 0908-315-0998-0842.
1: Babalugo ng radio show. Ay, ba, Erickson, pasok na nga ni. Erickson, pasok.
2: Good morning!
1: Nakatagdo ang manok. Tugdo na naman niya. Mada pinatugdo sa manok ni Osang dyan. Parang gaya, no?
2: Ang tabi mo niya na siya.
1: Excited na lugot. Ikaw katabi kitang tos na sana. Ang tabi mga katindugon, 12 minuto. Tabi, ha? Nga po. Ang barang yan, senag po. Nako nang ipapadara. Aram ko na dara. Talaga, dara Erickson.
2: Igon.
1: Iyan.
2: Letter.
1: Nagpupuan sa letter. Tabian. Oo, oh. City. Dahil na, munisipyo siya or city. Parang, parang.
2: City.
1: Ay! Saan mo sa nang city? Ang malilipot ba ko pa man? Malilipot ba? Domingo. Ang Santo Domingo ba pa man city? Di, siguro. Yan. O, tuhan tan tayo, Rick. O, di, isa. Ang barangay na, nagpupuan sa letter. No? Tapos. Ting bangkin. Pwede yan. Pwedeng, pagkubo. Ano ang mga sa letter? Shout out pala ng Happy 86 kay Di Abion, di sa Aprox 5, Aprox 6, Enso Tab. Happy mga taga-barangay! Jaro Alba! Oh, lamang ka mo dyan. Ay, pangosangin ko lang. Pulutan na ni mga taga-barangay dyan. Naalala ba nagupuan sa tabako? Ano? Ano? Kubang gilibaso? Ano ba nga na ito? Buang! Buang!

0: Letod.
1: Bon. Ay, punto!
2: Ay, iba pa.
1: Iba pa. Wala, B.O.
2: Letter O.
1: Bono. Bon. Ano? Pagkaroon pahirapan, bono. Bono. Not? Not? Not sa mga taga-
2: Garo. Tayan ko ba sa bagi ko ba tayan?
1: Ang buo tayan na diyan sa may oy mga taga buo. Kita. Arayo ang ganan. Tabi ha. Mga taga box, ya barangay sa Lakan. Na sa kabarangay. Buo ka na diyan. Taga buo no city. Mga taba diyan ang barangay sa Lakan. Duwa ang winner no to stop sa log dapat makadan. Pag Dalang tayo na magdalagan. Ika na ang gan. Magdala tabing taba. O kaya Asya.
2: Sabi ako Asam.
1: Asya ba? Pwede ba ganyan? O, kundi yung tabak di Asya. Di ba ang Asya? Tabak
3: mo. Di.
1: Katab. Asya. Wow. Or tabak. Mga katindugon. Diyan kay buunot. Pwede yung pasalamatan.
2: Nol pala na.
1: Ayun na sa barangay. Huwag ka barangay. Mga barangay.
2: Ako na yun.
1: Nahiling muna. Nahiling muna. Nahiling muna. Asun talaga. Grat. Ayun. Nakulo na sa barangay buunot.
2: Ayun.
1: Grat. Diyan. Erickson, tinga ni inabutan kay sarong minuto. Grabe. Grabe. Inan di ka sabi. Tako yan mo sa barangay Buenos City.
3: Grabe.
1: Tako na naman. Ito nang i-restore yan. Sige na, takaw lang yung tanado yan. Ta, ikaw na sa nakitang minuto. Maray na aldaw. Aldaw tabi sa imo. Tindugo na.
4: Wow. Hello po.
1: Morning. Pangaran tabi.
4: Rosilla po.
1: Manay Ro.
4: Rosilin po.
1: Ah, pero ang toko din.
4: Sabin po.
1: May agong...
4: Iguana po.
1: Pero pong aki.
4: Ano po, lima.
1: Lima ang aki! Ni Jo. Oh, Jocelyn ka na.
5: Dugo na.
1: Biguro pagalon ka.
5: Dugo na.
4: Para naman lang po, madarangay ho.
1: Una ka mo sa barangay.
5: Dugo na.
1: Ano na barangay mo? Aras, kanday pa nagataram si Erickson.
4: Kami nag... Ano?
1: Nanti ka sabi ko mo. Ilan na ako si Limi. Kaya aram niya. Yun ka maghanap kita bak. Ano? Send mo.
4: Mo sa may kamisa po.
1: Sa may bak? Nagaan sa...
4: Wow. Sigamit po kayo.
1: Bak. Nagkataraymingan ano? Nakaluwas sa tabak. Nagadalagang ka pa si Limi sa barangay o tabak.
5: Wow.
1: Ano sabi ka mo?
4: Telman po.
1: May kaywal ganyan.
4: Yung ano po.
1: Ka nagadalagan ano? Habang kapot ka po. Wow. Imagine nun sa natabi nindo, sa bigluwas bigi. Tapos kapot ka, talagang pasirin sa barangay. Ano sabi ka mga kirigig niya sa Jocelyn? Nilusog na niya.
4: Dahil po, kinakain ko po.
1: Lusog na ngayon sa kalaban niya ang chismos. Para chismis ba ganyan? Manainjo ba't yung katabi? Naka-live kita.
5: Wow.
4: Bati ko po, pamilya kang, pamilya mo, tapos mga po.
1: Okay, o dahil ay katablog na manok from manok ni Osang!
6: Kayo,
1: ang dahil! Buda sa mga kimota, biyang sinda!
6: Wow! Congratulations!
1: Nagbabaki manok ni Osang, Jocelyn.
4: Ay, po.
1: Ay, nagbabakal man po. Di aram na tayo. Na,
4: po.
1: Oo, sige tabi. Tabi sa imo ni Erickson, so gift certificate kang manok ni Osang. O, yun tabi ang itatao mo, Chess, kung sa'yong kamak ni Osang. Tabi. Tapos igod niya fill up. Erickson, tabi sa likod kang pangaran kang maklaim. Pag-test tapos cellphone na para itatao tabi iyan manay Jocelyn ano, sa mga manay. Iyan ang same mong claims. Claims tara pag nag-claim ka. Ayan. Papel likod. Ay, so may nagdoon?
2: Wow! Ikaw pa?
1: Ay, ganyan. Halo-halo. Joking taba. Maray na Aldo si Imo.
2: Pagal-pagal pa.
1: Hello? Aldo.
2: Maray na Aldo.
1: Maray na Aldo. Tindugong ka.
5: Tindugong na.
2: Aloy na.
1: Aloy ng tindugong layingon yan. Da nagparadalagan ka.
2: Tindugong.
1: Halik ka sa... Oh, hiling mo na yun.
2: Ano ka ba?
1: Oh, nadangog niya da sa radyo tanuman. Nag-aasyab ka.
2: Wow. Ay, na...
1: Nangangamuti. Ano tabi ang pangaran mo?
2: Berto tabi.
1: Ay, si Berto?
2: Oh, baka may pagkakubo. Baka may pagkakubo.
1: Hala ka! Berto!
2: Tigahanap
1: ka ni Mayo. Berto tabi. Alam niyan. Yan ang mga pangaran. Ano? Ay, tayo mo. Iki, ano? Kyo dyan sa ko. Pwede ram dyan. Sa Chowking.
2: Limay
1: mingon may ni. Halo ko tabi dyan. Certificate from Chowking. Natuto.
2: Na taga-abunot. Sabay sa ngunyan, sendo ka boss.
1: Ayan. Tindong na.
2: Matagal na.
1: Sabi, Sir Berto Tabi, ha? Oo, itatao na sa imo ni Erickson, so give certificate. Itao mo na lang yan sa Chowking Tabako, tapos diyan ka magkaon, Tabi.
5: Wow!
1: Congratulations!

0: Ayan, oh. Basta mga taga-bunot, ano ka mo dyan?
1: Wow! Hindi mo na!
0: Salamat! Back to you, Erickson.
1: As am, yung tabi ang tarabakan bigbi sa Barangay Buonot Tabaco City.
0: Tarabakan?
1: Ana barangay sa lasa ibing mina ini pero mabigat sa no kan manok ni asang fried chicken house may chicken nuggets na may chicken fillet pati ana si Ram and drop donuts na mabakal sa gabos or brunch kan manok na asang balls herbal capsule may lakas ang binting na tulala sa cup best coffee green 6-in-1 with herbal mix sexy ka na sexy ka pa Chow King Tabago, thank you very much. Erickson Butas, para sa One Radio, 91.3 News FM, Pirming, Tindo na!
0: Thank you so much, Tabi Erickson. Mabuhay ka. Ayan, ang tarabakan dyan sa Bunot Tabago. Kasi sa Kanlunes, yan po ang kurod-kudan. Wow! Yan, Pirming, give mo Erickson na. Yan mga punchline ta. Mga pandiurag na punchline. Hindi po ang kurod-kudan digdi sa Tabaco City Plaza. O, yun na po ang tarabakan digdi sa Bunot Tabaco City. Next time. Ano na naman doon padarahunta, no? Saaga naman, Tabi Erickson. Si Erickson, may dara na nag-give certificate ka manok ni Osang. Buda may chowking pang halo-halo yan. Papel na yan, ha? Pang claim stub na po aning do. Saaga, Tabi, abangan naman nindo, ha? Sa Tindugo na Radio Show.
2: Tindugo.
0: The number one radio station in the first district of Albay. One Radio. Itutok mo sa nangani para makapaldo ka.
2: Tindugo.
0: Digdi sa One Radio. Hatod tabi yan sa indo kang Drive Max Adult Herbal Capsule. Tumatagal ka ba ba?
2: Tindugo na.
0: Oh, day na? Wow. Ay, dapat naka Drive Max Herbal Capsule ka. Drive Max Adult Herbal Capsule. Tumatagal ka ba ba? Manok niya ang fried chicken. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix and Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Alin Deco, we bring fiber to the world. Thank you so much, everybody. Malantuag na tabi ako. Saga naman kita mag-iribahan sa Tindugo na Radio Show. Ini po si Osang. Saaga naman. Bye!
3: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibati. Kaya sa normal paggawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwa ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Poro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sakto. Mang si Mr. Byron Misias, 0945-6910. Sa mga nais tumulong sa GCA, nalikong mapupunta sa ng St. Joe's Morales Subdivision na Poro 4, San Tetati Marano.
6: Sa Gabos, Mangman, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-482 like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. St. Anthony Infirmary naman! Kibutika.
7: Marha sa PhilHealth ng masa beneficial sin mapa-confine or zero bala kang babayadan. Paano kang inform sa Purok Antonio Tabaco si Ak sa cellphone 640-9374. Mga padi-madi, ba kayo ng dekalid para sa piyan? Bisitahin na ang 62 Center na matatagpuan sa Rioto Cristo 6268 owned and managed by Mr. Charlie Doris Yap Labrador 68 Paint Center. Available magla tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, and automotive paint. At kung gusto saktong kulay, timpla kami para sa kotse. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, 626 Center, 8 Paint Center, look sa 3 Stoti para makulay at sigad na pintura. 2 Center.
8: You looking at the foundation for you at Daniel B. Penn College Incorporated, your journey begins. We offer programs, preschool, elementary, high school, free school programs, we Bachelor of Library and Science, Computer Science, is Accountant, is Criminology, BSO, A, B, BSN, English, AB, Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MA, MM. For more inquiries, visit this office at 27426 and Yale Memorial College.

okay sa lahat. Nakapun opisyalis ni gobyerno. Kamo sa Indo. Tira uno. Sa uno. News Direct Borneos. Tira do uno. Pag-issue katao kiko si Vital Gris. Yan ang Swadad sa One Radio. Net-asor sa Radio 91.9. Tira sa dugo na.

0: ang tanat at bahon pa kaniba. Od to mga tunta si Kagawan Bat. An kay Kubo na viral mo. Atun si ngunyan sa iya. Kagawan Berto Batan Barangay Kubo. Tangani inataman po ni na mga pagkakatao.
1: Salamat po.
0: Madangog ang paliwanag ni Talyer ni Mata kanakalihis po si May Digdiman kan sa iya pong lahat pagluwasan po sa national media drama po sa Bita na pinagaan alkalde na igwapo ni employee at aki po ni Batalyer. Lunes ko ta nagdigdi ko accommodate ta artes baya anin sa oras bud na ki kunyan inihong puron sa mga ano. Kaya balik si Kagawa Dan. Una ko chief may programa ko. Sige ko pating ka. Agururang man ka mo. Dede na lawos kaya da ko ning dispensa kay Kagawa Danilo Batalyer. Nasabi ko sa saya ngunyaw. Iyo. Ta saya kung naman ang gad ang nangyay. Ta sabi ngayong maging go. Yan suanki niya. Ngayon ito sa kunya Rabaw. Pero Pebrero, Mars, Mayo, Hunyo, Daina. Nakul kita ano ta na ni tagarong ginibong mediator mga to sa mga interbidan ba sa bitan rekomendasyon ni Ben Tulpo na tayo na po dan si Gob Jade sa pagkatindugon ginibo ni Governor pigpadarhan po si Mayor Ray and na pigpadarhan siyon mga katin ini pong si Kagawad dan lang masiguro kung formal ko ang po mga tugang kan berya or kaya kasi aram ninda king problema tabi. Nga lang kan Lunes sa kapitol nagsagon Mayor Ray lawoso sa dialogo duman sa opisyon. Nagpasiring duman si Mayor Ray. Problema tadaima lataw at Batalyer. Hiling duman mga katindugon sa dialogo. Ta ansabi, na interview na kaya ansabi kaya sabi daw wara kipokasyon na nakaabot sa ni Kagawad na Dan Batalyer. Pero isinindo simplihan ta lang ako kumpara sa sakuya mga katrireklamo kuman kaya kawaran itong formal na komunyo si Kagawad Dan Batalyer na surata dahil naman gayo nga ni sa nasyon kunyan ini national media simple pagdigdi ka sa opisina tapag restoryahan problema di ba nga ni iso alkalde na naghalat manuman malahal do ang kaklarong dugon tabi. Buda, hanapan ta si kaya pong mga katabi na susabong iniustin. Taod-taod yan. Ta sa disktabi, mga ka-implementar ka at kan mga parotsyenda dyan. Ay po, pig-implementalde, pat ng operasyon kan na didis. May nag-abot na suwe na ron kan alkalde, dayod ang mga ini. So mga da dyan, siyupo sulaman kan surat. Na sinda pinaayal, Roy Bo. Kaya nini po ni May Tripo kan ni Al Imperial. Diyan sa night management. Alam ko nagrihis pong Lunes. Anyway, sa istorya ako sa huwag tatabi sa mga paraan tabi ta. So, klaruhon ta mga tugang na an operasyon ka night sa Tabaco City. Ka night market digdi sa Tabaco. Actually,

Kunyan iyan, tipo na, bago pa talaga iyan. Taday katindog, onra man sana, tangani matawananin onra, o kaya iguanin pagkakasyenda man, ang pinakang purpose talaga para tiyenda dyan. Bako mga katindugon, sumda na dyan po sa sabi. Iyan ang primero ang kang igwa po ng night mo. Sa tuha mga maso. Pasyonal, pag iya, uigunig ni kipig aristo su NB, pigpairarom sa sarong entrapment operation, ta, inidaan, nangiki, under na ini mga katindugon media, o sa isilang para turutiwala, no, 350 million, si Speaker Martin Romualdo, kanda ang video, manungod sa no mali gayo din ng big entrap mga katindakan na nasa in maarog kita kay ning miton so mga gigiwil ang problema dai man na blackmail manda sa tamang proseso kay huto rima tira ang kunyan mga sman an sman undermine blood con nailing din hindi ha an mastermind buatan da attacker Martin si ako Bicol strepreso ombudsman mga tugang ala an kung babalik na tugang congressman sa ako germata Speaker Martin Romualdez buda kay Pang Marcos. Pero nga tugang sa listahan kang ombo pangara Marcos. Wala. Alala. Oy ombudsman, at mo diyan ang pangara Martin Romualdez na baga Romualdez. Ako ani papayag mag-isa sa ang sabi niya lagay munoy. Delikado ini. Sabi ni Martin lahat proposal ay nagmumula executive. Lala. Oh, pala ni Katong Gatungin, tamiski gayod, primohon, bongbong mark, ambida, dagugol kan mga sindo na iyan, magngawa-ngawa na ini, na yung gustuhan nga. Nam, nang haloy na kaya, ramtamekos me, gang. Maray na nagata na ini mga tusmo sa ombudsman, tuturo, mastermind, nagsabuatan daa, Martin Romualdez, si Martin Romualdez, Speaker of the House, and sabi, antig tuturo man, na or utang kickback na iyan control ano madugon base sa mga pigtuturo man ni Congress si Martin ma, iniho M mga to o yan man sanan mga issue tang piling ka mong basketball ngunyan count man po sa play naglaban so kunyan go under Iron State Thunder mga tugang so Oklahoma Los Lakers daog so Lakers mga to ko ha so nga mas katuwang ta sa prognasunod na bagay sponsor sa tabi naghahanap ka mo ni igwa po dyan sa Maxil Oxygen Citilin Trading Scan Barangay Bonbon tab inutan sa pagganang ng katarungan si Ma'am Els igwa ka mo dyan kimababakal na industry acetylene ELPG liquid gas pag delivered igwa po dyan ng regulator may para po sa nga di kalidad po yan. Pasiguro sa harong day masulugaring kaya ako nag-LPG dapat ang husto. Diyan ka mo magdiretso tabi. Bakit mga kayo? Gabot sa jindawa matawa nasa kasiraman da tabi at mag-agok. Kanturo. Ay mo nga niya sir pagpaparabi ng isip nga kan tagan man. Dawa nasa turog at nindong puka. Yan. Pwede nindong kan. Basta di kalindong kay sa mga kapamilya po kaya mo dyan sa Gene and Trading tron ko sa inutan lang kang bulungan hana Facebook page para mas madali ang Lena Fra ganang ganayon ka maginihap ka na sweet cellphone shop kondong dahil maganindo ipahirahay sa sweet repair murag dyan cellphone passport tangani na buda ko ago min iPhone utang na po dyan baka yan pre-compute ahon dyan. Diretso na ka mo dyan sa computer. Para sa pagkansak. O man dyan. Photocop and nin Xerox. Photocop. Copy ka mo dyan kan mga pilay. Kansa iyang paypon po nindo. Sweet cellphone and computer repair shop pa. Dyan lang iyan kan. O katay. Tindugon. Lage. Ampo. Tampangan kan Chinoy. Tomas Cavill is San Juan Tobacco City. Igwa pa sindang brand. Labaan man kan si Gaag San Juan. Iyan dyan sa ASY building. Kahilera kan 7-Eleven. Kering San Juan yon dyan and Switch Center. Para madali ang amanoy i-chat iyang Facebook page sa Switch Center June or kaya si Ma'am Hazel Nasardinya. Agahanap ka munin burak na pangriga po sa sinong special location. O sige. Ang sa ISIS padabaunon mo riga na dyan kay Manny Bocasio Kulit. Best gabos ng klase tabi ni Lukayang Tira Bio Bar sa Gala. Ompo. Ano yan dyan San Bagata? Kunyan. Ngan kan mga muto para niyo sa may food park pagilawog ng ganito dyan sa ampuyan tabi para gibunin yaon dyan Ronnie Bio Barsag hanapon ni Ugun Kapandukon Yusman ipang Facebook account

0: Bio Barsa, basta burak na pang Bio Barsa ga flower siya. May mga kamunduan sa buhay, kamo iguaning kapamilyang nainot na sa indo, kinuha na ni Lord. Nagigibo man dyaning sympathy flowers, tabi mga tungan.
1: Hala.
0: Sa mga mapakasal, sa mga gusto na naman na humayo kayo at po dyanin burak para sa kasal. Amo, i-chat ni Aan Ronnie Flower Shop.
1: Hala. Tila.
0: Ang balayo gravel and sand, pagkapasakal ay mabeste. Kan sa imong namumutan sa buhay, mags imong harap. Tabi kan sa imong mansyon, bakil kagraba sa balayo. Kayo na yan.
1: Hala.
0: Barato ang dyan sa balayo, grabe lang. Pero pa kung saan ka mapagin siya.
1: Hala.
0: Anapon sa nanin balayo, kan banda.
1: Hala.
0: Abikan, San Antonio.
1: Hala.
0: Balay.
1: Hala.
0: Manoy imatek nan si Sir Chief Ed Borlwid, Ella Bornili. Yes, yes, yes, yo. Makomer sa pagbulta dyan taan pagtira. Tatibaan ni Pigparatia Sudma ngayon, nagparahralat kami, wara kaman pala.
1: Hala.
0: Sige mong il.
1: Hala.
0: Si Kagawa Dan Iki Berto.
1: Hala.
0: Na Laudi ang ugnindo po si Kagawa Dan na Sumano Market po.
1: Hala.
0: Amo tabi magparahiriro, relax lang kamo. Bawi ang bawala no ngayon blood sa panahon na init-init ang panahon at amanon ang sa indong sal kang mainit-init na nahiling ko dyan sa istuta dyan ano batata berte yun sa mga aki butang tag-init magtimpla kamo kan 10 in 1 plus 1 health masustansyahon po yan. Ning tinatabi yan.
1: Hala.
0: Makas kang talibong kan orasan. Ini mga manoy imanay al 9 na. Ed iya night market bako man an sa bagat sa mga man sa mga para deliver man an taga upland na unyan baga halos may mga na an mga unyan no man matuod ang mga pasakat o sabi ini kan suna apiktaran. Ayo ipalod ta do sa pagaya na apat na sanang operasyon apat na bangging operasyon na sana ka, may nag-aagrag na apektaran aray ko pa saon dyan sa saudan gulayon kami man ngayon paano man ngayon kami man ngayon kalan aray kaya nalipula libong na su alkalde
1: hala
0: reklamo su sa taas baba maray ka an mayor eh pagbiyoon mo lugod biyoan na lugod sa
1: hala
0: pa amen oh sa pa luhay-luhayon ti antaning puwerte mga to. Ama, tibat ang nagsapnas malinig. Lado ang kalasa pa nuburo batiris gapo gako ang pasi. Amo tabi, mabultado grama.
2: Kabaka time with your grooming game. Step into Barbershop Barbershop, the sidewalk premier air-conditioned sanctuary from precision feature platinum packages. Indulge in premium scent, relaxation, towels, charcoal blackhead relaxing, or massages. As experience, that's within reach. Man, it's an investment most located of Jacqueline Demetrios Trabajo. There I am. Look sharp. Fistate Mosu.
3: Mga ka-rider, may bagong tambara Cycle Pro L-Part Sanity. Cycle Pro L-Part Ready. Powered by Cycle Center. Siguradong di kawat piservisyo. Hanap mo ba ay tires? May oils? Kung batteries at andyan na lahat sa Cycle Motorcycle Parts and Accessories sa matibay na servisyo. Performance at low 08 na. 08 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Kilingan, Tab.
4: Bergoglio Geoconstruction. We worry. Freedom Land Survey. Original Survey. Subdivision. Natural Survey. Bergoglio Geoconstruction. Full from field results are accurate. Relaxed. We also engineering works like route survey, pre-topographic survey, CAD plot mapping, titling services, and drone matches at 189 Ground Floor, Riosa Street, Anta Hall, 742-5093-0966, 751-0929-4647, and 195 San Isidro Village, 4800. 100 Venice. Call 700-700 and 09373 Gonyo Geomatics and Construction managed by Kim Bergoglio, engineer and programmer. Always hire a licensed genetic engineer.
5: A long day of enjoying the sun in Tabaco, JJ Inn would like nothing more than to complete your providing you with the most pay that you deserve. JJ Inn, they treat you members and visitors for hundreds of guests as family. That's family when you come experience Bicol the best way you can with JJ Inn. Book now through their Facebook page or Conro 915-898-055.
6: Wang snacks, ang balon o pampasalubong ang Zap Dot Donuts. Perfect pamrienda, pasalubong, asin, up, tato na, ang mababakal. Branches, kan manok ni Osang. Servisyo bimuot sa tisan ang Art Center. Center. Makukuha sa Parangang Buti. All Center. Owned and managed by Miss Elise or call 0927-5.

0: 02 Art Center, Serbi Electrical Wiring, Overhauling, CV and Cleaning, Throttle Body Cleaning, Error Cage Oil, and Change Ton, Kang and Racing Boy Products, JVT Pops, Helmet, Cycle Accessory, Art Center, Maiting Barato, Art Recycle Center, Garantila Barato.
1: Nawanding pa hindi na kasi aktibo interes o paho. Normal lang yan. Gawin pang lumamig ang samahan. Make time. Para kay partner, IELTS, go ang Drive Max Capsule. May to, Ginkgo Biloba, at sabay.
2: Mahalagang paalala. Plus, pang-waiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala sa bunso ko. Sna, kaya andito ka para sa kanyang second pentavalent vaccine, PCV. Libre lang naman ito, Hunter. Kaya sa mga kapwa ko, punta malapit na primary care at TB. At ang WAIS ay lagi. Paalala mula sa DO Entertainment.
4: Go-to place for staycay fun is Atel Facad. Ina is located at the heart of Tabacos. Have business areas, banks, restaurants, shopping malls, experience real and feel the warm manner. Facad also offers a selection of top class such as airport tours, LFI internet connection, hall and restaurant as laundry service. Treat your comfort from home at the heart of Albao through their Facebook page or contact 915-464.
5: Your One Radio. You am
6: Una Ong Bicolat
7: na mga tugas sa ito programa. Yaw na po wadan at kung maninisiwa ba ili guminana sa barangay kagawan nag-host kan su kunyan ultimong barangay kubo bigkos dan na batalyer sabi yaw na po digdi sa isto ng iyo mas kunyan masabus. Mak kasi sa istorya kay ninag po kay Bentulpo yun ang istorya kunan pinong inihong so ang kanya nagluluwas sa parang mga tuga ring na tapos goberno ging makita and the tanag kay na si Sir Goldman aso ng elevate so minakat si Binor Glenda yor sa serika ito as board member so kunya vice para masabutan tatabi gawad dan batalyer wad maib kita sa wapong pagbati
8: ayun po Sir Head
7: ayun po
8: pugiran batalyer to so problem. And this is ko sa tinagungon day hururon-huro kaya signing day protection kanong pero
7: no,
8: ayo po makukuha itong kagustuhan.
7: Pero
8: ang katotohanan sa Red medyo man ako mag-pwedeng makatabang
7: sa signing
8: sa taba.
7: Mo kunyan bagang ang klamo official kang gobyerno na may halang
8: po pa sarong ano ko so, kaya ko hangad ko duma. Hangad ko po an,
7: okay.
8: Dudang record andak sa
7: pagsapad sa inag po ni Tabi Ugbi sa job order employee na aki mundua
8: job order employee day ko aram order employee
7: kanta day mo aram po ito una ko yun sunukun yan kang other
8: sa ini kan sarago kan iba-iba mayor
7: okay
8: may pig headquarters
7: ihon mo bulan sa pagkakarom doon mo nag-start
8: naglinig-linig duman
7: sa kapito transaction mo nailaog order employee ining aki
8: nag-organize na katabang-tabang naman sa sarong political hawagin ay sarong tabang okay. Yan sa bun iyo na
7: kung sabihin mo vice governor si dinagkandidato baga siya naong ko na ito
8: partners
7: oo usasatid ka sa iya nagtatabang ka sa iyang kampanya
8: iyo
7: dumansay okay dumansay okay papaano ka nakalaog kay mayor eh
8: ang may amigo kami parehas na unang barangay iyon ang nagdumansay harong na duwang beso ka nang
7: ay ikaw kaso bako ikaw kaso nagko
8: hanggang sa nakabalik mga gada ko ng beses
7: oho
8: kaya sinagot
7: may dumansay sa imo pero presentar
8: okay duwang beses budas ma-open na kang headquarters
7: okay so duman na anong ginig ka sa kay tatabang bilang ano
8: ako para sa headquarters nag-recruit yung mga katabang ng volunteer sa party ko nag-saro ko
7: okay
8: nag-submit kay PDS
7: na okay
8: kinabukasan
7: so paano suro ni mayor
8: ibig sabihin bako man si mayor ang kahoot so namamahal
7: sa headquarter bakong dahoron mo
8: iyo po
7: o pero yan kayo si mayor tada may tumaakubal ni mayor eh
8: iyo po ang pagkakaan
7: iyo ang so nagsinalaog ka
8: iyo okay kaya sa sistema para araw kayan arin sa wad
7: oho araw kayo inakomodar
8: sino inakomodar
7: ko okay so nagsana
8: susaro sana kaka-submit kan PDS dahil na
7: dahil na naglaog
8: dahil na naglaog
7: nag-submit sana kan PDS mo
8: dahil na naglaog
7: so aking
8: para sa kuya so na garuhan po niya kan trabahong hanggang arukin
7: tarpulin oh garong arukin
8: at iba pa
7: tadumasugin ni ibong assignment so sistema siya paka nagsarong aldaw siya na siya sa trabaho
8: dahil na naglaog
7: nagsunod aldaw paano aking
8: naglaog naman tabang-tabang tanya ko
7: submit kang PDS mangira so but sabi yun itong dua pa rin
8: iyo kaya nag
7: dua ang PDS so ngunyan ano nangyari
8: uminabot ang part niyaon kami nag-aarayos ayos man ang aram

0: tinauan ni pa mga digde.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang ikaw, tao sa iya is even.
1: Once.
0: Babe, oo.
1: Pero so allowance. Napigsabi sa
0: garo 5 kaso 25.
1: 25. Laog.
0: Basta halos gibuya na uh-huh. January. So naglilinig pa sa headquarters.
1: Oh, pero anong paglaog ka ko niyan sa office order, contractual?
0: Eh, dehong pagkaise.
1: Oh. Kasi submitted sa PDS eh, PDS.
0: Yo,
1: dai ka lang itabi, your ano nin tabi, ano ang ko, papaano ang sistema?
0: Dai, biro bio nag copyright na sa ibang mga ano diba?
1: Tandaan mo ta kasi
0: okay.
1: Anong bulan?
0: 25.
1: Oh, sa ko niyan ito, ano ito sa niya? Ang talaga
0: papatak duman, ngayon, good po. To, basta uh-huh. 5,000 kan March 25.
1: Oh. Nagponso aki mo poon mo man kang paglaog.
0: So nag-iba-iba na. Sa January, kambert din ni Mayor Ray, nagkagabukas na ito.
1: Di parang counted na, January, months.
0: Da eh, ang nakareceive siya, April. Kaya, okay. Yaw pa.
1: April, okay.
0: Oo, mm-hmm. Ano, April 11, yaw pa po.
1: Mm-hmm.
0: Na tinauan siyang 3K. Na,
1: okay, iba pa
0: sa 3K. Na 5K.
1: So nasa luwas, nasa 8,000 gabos. Pero susaro mo sa nining aki.
0: Kinaga, merong sobre na, uh-huh. Na, at mm-hmm. Ako sarong tab mingaran niya and aro kaya
1: so iyan ang pinyan
0: then man po ang hangtigahan oh. Pa nagrereklamo dahil bigano si Mayor Ray bako ta ituon duman eskandu sa probinsya
1: so, paano mo naaraman niya on duman
0: ni 12 mm-hmm. Ay ako pamalaog
1: okay
0: dahil buyon so basta mm-hmm. Sa akin baga naras ako nagkabaman nga kami ni Mayor okay. Na po
1: din. Mm-hmm.
0: Susaro ako sa iba so dahil nagpadagos
1: mm-hmm.
0: Nag ano giraray nag siyempre ano sa ibang company
1: mm-hmm.
0: So aki kuman mga giraray duman sa ibig
1: mm-hmm.
0: Ligaspi
1: sa pag-ibig sa Ligaspi
0: pag-ibig kung,
1: oh,
0: kung
1: contribution
0: ako kung ID ano ha igwaki
1: may nag-reflect duman
0: may nag-reflect na ngaya
1: may hulog contribution okay. Sa SSS
0: ano pag-ibig
1: sa pag-ibig
0: lang para per month yata
1: 200 bulan
0: January
1: kung bulan na nahulugan
0: oo
1: okay Mar.
0: Na sa taas pa ano ka ito igwa kay ano government
1: ah okay
0: nagduma
1: okay oo
0: magama perso aki di kapos ako sa Isabel ngayon kinawan ang kami kay ito June 16 employed
1: pa swap
0: di thank you
1: taon
0: kan
1: 2025 ang ilito
0: di tira diyan man ako na contento nagpor para mm-hmm. Ma-verify kung mm-hmm. Ano ang status ka
1: okay.
0: At yado pinapitsog sa kuya kung ano nga yan sir or okay. Pick up po di inano po may may subay clarification na kung ano sa budget office mm-hmm. Ikaw nagluwas mo tulong bulan
1: ito aki mo
0: okay pata ni Sars Merambel anong pagbigyan yung paper ma
1: okay may
0: basta
1: pignigam di susabihin may iba may nagsweldo
0: sa Merambel sa Sarwagan hindi ko BM Ray
1: oh
0: yes
1: okay
0: palagay ko sa iya dahil sa niya nga eh haluin na daman. Dahil mag-inquiry lang.
1: Reklamo. Okay. So magkaiba sa inyo para sa sa'yo. Yan po ang nangyari talaga. Ikaw, di rin mo na nag-submit ka din PDF. Kaya rin mo.
0: May nalik.
1: Na ilalaog siya. Ay mapupunki requirements para makalaog maging employee.
0: Ano? May duman man sa sarong politics. Sa duman.
1: Oh, pag-abot kasi sa designation,
0: okay.
1: May rights burugta. Kasi ididising ka. Tanay man pwede na dahil. Jabol ka na. So aking nakan PDF. Sa requog siya. Order.
0: Halimbawa man, araw po. Araw.
1: Mm-hmm.
0: Mga
1: kasi ang talaga kayan kikontra ko niyan employee track bako sing employee employees iyan ang kunyan environment
0: na pero trabaho pero nako ami igwa siya uh-huh. Na asaro ka ini 14 tao
1: uh-huh. Okay simbaga ng aruga na ba ito na may mm-hmm. Government sabi mo pero ito
0: aman
1: ano sa log

0: Nagsabagay. Ang hinuhulugan lang talaga ng grado. Minsan nga ni, may mga private, hindi makikontrata, dahil man talaga tiguhulugan sa PIBIC, sa pag, sa SSS. Anyway, sa araw, sabi, one, naka-so issue kasi, budan, plan B. Oo. Doon ko nang schedule na, uninday ang mayor, buda ika, kan Lunes, nagpasiring si Mayor Kapitolyo, Launa, pero dahil ka na po nag-abot.
1: Ano po yan?
0: Okay.
1: Pizza 22 nag kami kigo. Di man ako nagpaparahalat ako.
0: Okay.
1: Friend. Hanggang kuya subitag, nuari na po sir ang schedule niyo binigay. Kako as of 5 days yata wala pa. Ma puminutok itong may uski, may pandok na.
0: Oo. Nagluwas. Oo. Ito nagluwas.
1: 21.
0: Suminunod, iguan ang
1: pandok.
0: Oo, may ito. May, sige.
1: Tapos, niya unaman naman sa amin, nagkigob.
0: Kay Gobo, oo.
1: Ngunyan, suhapot mong natali ako nagduma.
0: Oo, kadlunes.
1: Na madumang kigob. Ako naman kalat, mga may nareceiving, kung paano, makalat. Amay po, nagluman ako. Nag-follow up ako kung ano so naging aksyon. Hindi na tuming idinulog.
0: Anong aldaw yan, mga amay na inapigsasabi mo, tabi?
1: Alas 8:26 kan?
0: Lunes.
1: Alas dahil 8. Follow up lang po. Tapos pa-follow up man ako kang kung okay. Ano na ngayon nga naging aksyon.
0: Ano, Lunes din, ka nagluman.
1: So, pagtaram ni Gob.
0: Sa plug racing ceremony. Okay. Tapos, ano nangyari? Duman mo?
1: Oo. Minapit ako sa akin ko, madang sa Ligaspe, sa may bagong abre.
0: Okay. Alas 8 ng aga?
1: Dahil, alas 9.
0: Okay.
1: Sa cellphone, nasa. Ngayon, kung pwede na ako makipag-meeting, kigo, medyo ma... Ngayon ko, sir, may pinareceive na akong letter of ako. Nganin ako, tanaalanganin mo kang ano. Ngayon, hindi niya ako, hanap ko puta. Lamang na imbitasyon ang paguna ko. Sa cellphone, may kumambistado sa nag-upload sa kuya.
0: No, sa cellphone, pag-ring kang cellphone mo, sinim, nagpamilbid siya from the office of the governor.
1: Basta day ko masyado na na-invite na kung pwede na ako.
0: Okay. Day mo na hinapon sa pangarang kang tao. Day,
1: ano sir, medyo nasa biyahe.
0: Nasa biyahe, okay.
1: Di kong ambigun pa naka-attend. Baka day po, taalanganin.
0: Ning alauna ning hapon.
1: Oo, dahil alam ko nakapaaram sa pamilya ko. Kung hain
0: na. Buda anting lauman, mamay, kunya na kada mag-abot siya ano yan surat or
1: para sa kuya pero para iwan paano nakasanayan baga mas kisa barangay
0: eyo oo yan day kan girare na itry na balikan na alauna kasi yun para magka-istoryahan masettle
1: day po akong ano day iyan piano ko na pwedeng pighalat ko mag-upload ko na rin paro day kay ano
0: day nakipollow up after kayto na makauli ka digdi sa tabako sa kaya day ka naka-attender naman si mayor isa na nakaabot
1: day po day po ang dahil medyo late na mangayod so paisip budat. Dahil talagang hindi ko aram na magkaigwa kay pinaaram ako by phone takot
0: na sa
1: security bako man ini-intermiss na hurun-hurun na
0: nasabutan tata aram mo politikong tao man ang kunyan ang sabi Wad na gusto niyang maimbestigaran manungod sa isyong yun eh so investigasyon so tigdi Wad kung ano ang pinagpo-point mo kung nakasweldo man pala ngayon so aki mo ano problema sabi niyo ang sabi ni Dio?
1: Sweldo sa Capitol.
0: O, dahil nakasweldo sa Capitol. Allowance lang sa tinao.
1: Sarong tabak.
0: Sarong tabak. Ito ang sinasabi mo na duwang beses na 5,000 kasubago. Pero sa saro sa nang aki mo yan. Tapos saro, sarong aldo lang nagtrabaho. Hindi na naglaog utro. So, para klaro lang mga paraan tabay tatabi. Ano? So, ang pigo bubuko digdi ni duman sa payroll, may nagpirma. Aki mo ang nakapirma.
1: Bako po.
0: Okay. Kung naling duman sa...
1: Halid duman. May papel kita.
0: Pignigaran ka na aki mo na bako niya ito, tabi.
1: Buda. Day pa yan nagkahaduman na deo kay Riba. Ngunyan, plus, ano kung anuman, ang aki ko, ang madepende tungkol dyan. Kaya ako nga ni po ko, tabo ko na para pa interview ko, di, ang pogi-pogi mo, pag-akomodar, pero talagang dakmansarong para mag-interview sa iba, pig, nakisuyo na akong dahina. Ngunyan, kaya din po sa anong iyan, so aki, pagpagtuo, nag-support ako bilang isang ama, maghiro-hiro.
0: Sa edang ngunyan, so aki mo?
1: Yan.
0: Nagtrabaho naman niya?
1: Susaro iyon na.
0: Okay. So, niyan, other than that, like, nagibuhon na aksyon, kung halimbawa dahil yan ma-resolver sa iyo muna.
1: Hindi man sana ko dahil. Sana kung ang ano, ako man sana ako ang apektado. Pati may mayas kaming kapamilya. Pamilya. Na sa parte nagkakahara din.
0: Iyo.
1: So, kung ako lang na ano ko na ini,

0: nalaog ko na.
1: Uh-huh.
0: Pero okay, maging maayo. Dai ako na gano'n, mm-hmm. nag-point. Pati mm-hmm. nga ni mga taga-provincial, gahan.
1: Iyo po.
0: Dai akong ano na, uh-huh. gibuyan ni Sir. Uh-huh.
1: Pero para mas mapawad, ano, Arukini, itong pagkakataon kahuro na kamundua, pes na hiling ko eh. May imbitasyon ako ta sa dinaman si Mayorin na hampangong ka. Dai ka maan. The second time around, tabi, what, pwede ka man nga ni siguro, personal na mag-mayore, say, ano dyan, sa opisina niyan, kung ang intiklaruan sa bagay na nito. At least, tayo na magpaparalawig.
0: Adi, ako po, adi. Ready ako sa, pero, siyempre, minahagad akong dispensa nga ni kan nangyaring ito. Para, mm-hmm. sa mga tao, sa mga nag, mm-hmm. na, nata, day ako nagduman, na ako nagreklam.
1: Uh-huh.
0: May alanganin, so, imbita uh-huh. phone.
1: By phone lang.
0: Uh-huh. Dahil, basta araw po kaya.
1: Gusto mo ko ta talaga? Formal communication.
0: Uh-huh. Simple communication, uh-huh. baga? Nakulundol, uh-huh. na pwede magpaisip.
1: Kasi ang point ko, ganito lang naman yan, Tabi, wad eh. Sa ang problema kasyonal. So, national, nagpakawagas na, no need na magkaigwa pa ng formal communication, na simple na ano lang, napapod, kasi pareho bang kamukal, siguro suratan pa both side na magduman, ano, okay. para maging klaro.
0: Minahagad pa akong dispensa, sa uh-huh. Kung ano man pagkukulang ko, medyo, uh-huh. paghali kong ligaspe, medyo uh-huh. maluya naman, mate.
1: Oo. Uh-huh.
0: Yes, sir.
1: Oo.
0: Turo ko sa rung gilid na ang katotohanan iyo ayan.
1: Oo.
0: Kuno ding follow up
1: nangyari.
0: Kumi bagong up call.
1: Oo.
0: Akong dispensa pero day uh-oh. Ako, day ko pero nagahalat man grabe ko ta ako kay.
1: Mhm.
0: O pata day ko bistado so nag-up.
1: Ayo.
0: Kaya minahagat pa akong dispensa sa mga gabos na parodangog.
1: Okay. So sa gabos tabi wad sa pangyayari ini sa incidente ini anong gusto mong ipaabot sa mga nagdadangog sa tuya mo niyan tabi?
0: Update your pag-ibig.
1: Okay.
0: That's all. Thank you.
1: Okay. Sige. Sige kang Dara.
0: Thank you.
1: Kan barangay. Kububaya tabi ka. Awad ano kita niyan. Salamat sa pag-ibig. Sige. Thank you so much. Sa pagbulta na mga tugang, nadangog naman nindo sa paliwanag ni Mayor Ray o tabi ni Mayor. Kung pakitang nakabalandrang komersyal. Salamat tabi wad sa pagpaunlak ng interview tabi. Thank you so much. Taod-taod, analisa ron tata, mga katindugon kung ano man ang tatuyang pagiling sa bagay na ini.
2: 1.3 News FM.
3: Guna.
4: 9.180. Orasyo sa mga asinibapang mga kalimaka. Iniitaas mi among hulikan mga ngangal sa imong linulikan sa aman sa pagkanguda. Asin imong kadunong na nag-a-kanlakawag na inaako na nagkasala kami sa palibutan. Day naging marhay para sa imong day may nasabutan na antan na tamano na putan nagsasulikan sa mong mga so niyamat ampad abayaan padagol iaban itig-itol asin nagkukusuyo bahang tuga kang bulkan ang mga nanakal. Dai kaming mabibirikan ka, Tona. Susay mo kami minahagad, kapatawaran kang kasalan. Ilikay mo ang samong tasin mga pagrugaring iblamidad o kagibuhanin ang taming magtanamaging mga respon para atan sa iyang asin mga mati na parasang mga ipo. Huli ki Kristo sa rangan. Sa Senyora de Salvación, ipa kami. Senyora de Salvación, ipa kami. Nuestra Salvación,
5: Parata was brought to you by Stogra Jiraon, Farmo Melgading, Miss Maria Yanueva, Municipal Councilor Belen Borhal Saliona, Elena Miss Angela Miran Bunayon, 6-5 Generous Family, Miss Ed and Zone 5 Lili.
6: Ang anumang sakuna, maging handa, una sa sunog, alerto, for all kinds of businesses, my prices, the Phoenix Clean and Dealer of all kinds of brand new shirt, at Chevy Tech Emergency Life, Kumpo, we accept sure, my lean and tavern, Rizal Tobacco City, my pickup and delivery, sa 0948-11, at Migalado, Eileen Inter, my leaders, the fire fighting
7: ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Tako na, nalagas ang aking buhok. Kaya noong sinadya ko, agad ko ipa, hindi unting nagas, kumapura pang para sa ibang hairing.
8: Ira Natural Organic Rated with Mineral Scrub helps prevent dandruff and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shoppers Nationwide.
9: Mga mamshi, dapat juice drink ang nandito. Ang best in 1 plus 1 mix. Ang kanyang inumin na puno dahi at cup 10 in 1 plus 1. Kung gaya, kapot dahon ng sili, talbos ng kamote. Kung handa ang sachet nito ay litro pack na kauna. Golden Globe Awards bilang the herbal juice of sulit sa sustansya.
10: Juice brand, powdered drink mix, butika at supermarket.
11: Dog Education Incorporated.

0: of news and music is One Radio News FM.
1: One Music. One Radio News FM.
0: Ubang informa, the best. Natutol. Radio News FM. Radio.
2: You're listening to News.
3: Dugo na sa buong Landia.
4: Ay nangurod to, nangurod to, nangamuda, ay pa, namahaw na, buda, nangurod to, papalan, biryo. Tan ko nga tabi, ang mga sponsors na sa program. Salamat po kay Honorable Mayor Shikapos Bilokan. Salamat man tabi, bagatugang kay Honorable Mayor Rinaldo Bragay, Servicios in Progreso. Thank you so much, Sir Riner Bursi, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na. Thank you so much man tabi kay Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga, Julian Pagriparo sa mga taga-premier distrito. Dito sa Gudsangunyan.
5: Hala!
4: Analisa ron ta na. Analisa nga de. Okay lang sa sign daw. Ma-or-analyze kita. Kan mga ganap.
6: Papawid maririnig ang boses na to. Si Ed Bordeos laging diretso, walang tren matas.
4: Anong pasali man ngayon, sir?
6: Paninindigan sa maling gawain, ikaw ay si...
4: May jingle na ako sa 2028.
6: Sa Uno Radio ang istasyon.
4: May jingle 28, oh.

0: ngunya na panahon, madali unaan pag-ibokan mga arog ka ini sa pagikan AI. Oy, Jay, mat ka ini tabi. Abi ni Jay Baki, isend ko ngayon sa imo sir, so original rin, pero boses ko na ngayon. Uyugod mo si Jay Baki, no? Maray na ito, Ma Maria Ninibit Saison. Salamat tabi sa panghimbitar kan pangod tuhan. Junior Boban Bermas, o ni, kunya ni, actually ako, personal, kunya ni, medyo, pod ka ini, masasabi ta mga tugang na data action tabi kan pinaglalaban ni Kagawad. Anyways, Lola to.
1: Ay, Diyos na rin na ito.
0: Oh, Lola Jelay, kumusta tabi? Nangunto ka na?
1: Iyo naman tabi. Huwag tabi, nagkakaon ako kilukban.
0: Oyo.
1: Tabi ba yan maglansas? Natantay wakan ng jingle.
0: Alam mo naman ni si Lola Jelay.

0: Oh.
1: Kaya what? Tama na ka mo kasi. Buwen, dyan.
0: Ata, Lula Jilay, ako na yung hirak, Lula Jilay, kan mga tao minsan, da ikaw ikatao.
1: Naging... Pakikihuron baga iyan. Tadi ka man to, dahil ikat, anuman daw ah.
0: Oh, nakukonsin siya kaya ako, Lula Jilay. Ani, kung
1: ipakihuronan na sana.
0: Halimbawa, dahil pa nakakako ngayon sa mga paradangon.
1: Oh,
0: tapos nagpanglaog sa bulsa ko.
1: Yan,
0: yun ang nga, Lula Jilay. Nakukonsin. Kaya sabi ko, pag ako gumina ng konsihan, Lula Jilay, tapos maray ako.
1: Basta antaramon ko, nanggad ka mong
0: hindi na Lula Jilay.
1: Pasaon ko naman yung radio ko. Kaya na pamong doa dyan. Lalo sa Sir Manny.
0: Ay, Lala
1: Jilay. Sir Manny, belated happy birthday.
0: Ay, Lala Jilay, salamat ha sa pagsuporta, tabi.
1: Opo, salamat.
0: Thank you, tabi, Lala Jilay. Sige, si Lala Jilay. Ayabon ako ni Lala Jilay palaugon sa politika. Kana nga dyan si Red. Malibong ngayon sa politika. Kunik, Lala Jilay, sayang man kayo. Tingog mo ano?
2: Sahin papawid maririnig na totoo si Edward diretso walang treno pero may tap
0: na dangog man Lula Jilay
2: hindi gan sa maling gagaw ay susit
3: ah tira.
0: Hello Marino to
4: suportado ko ang idol.
0: Ano man na masugot
4: suportado ko na idol nyo
0: sugot ka na naman suportado pahiling mo daw sa kuya na ninusnuran ko ay mo man.
4: Eh, pala ko din kita. Okay? Asa tiwi ako.
0: Asa tiwi?
4: Kailangan makinabangan ang sa'yo mong talent.
0: Oho.
4: O, di, ito parabangan ka ba ganyan?
0: Ayaw, di, salamat na marami.
4: Kung ngayon ngayon sa pagtaba.
0: Oo. Ayun, baga amigo.
4: Ay, na, suportado sa kanya.
0: Baga amigo, so trotohanan sa nabaga. Tamasupog man na, halimbawa, may kandidato, baga amigo na.
4: Pagamit lamang sa mga ideya, digday.
0: O, suka ba nga niya ako?
4: Magigibo na. Magigibaw, magigibo na.
0: Oh, buda, suka ba nga niya ako so, para sa Indo? Susundo ko?
4: Sa radyo ba ya? Oo. Naman kita digdi istorya, advice.
0: Oo, oh, dahil ta magigibo. Sagkod sa dahil kita niya. Dahil nakakalaog dyan.
4: Dahil mangki budget.
0: Buda, pati naman kita dyan in bold. Dahil mangkita. Yeah. Oh, dahil sayang kan sa tuyo ng mga kunyan, inihong
4: idea
0: na dahil ta pwedeng gamiton. Iyo, amigo.
4: Tao ka mangki resolusyon.
0: Iyo, amigo. Baya, isa na ta. Yung una si Kong duman sa France na susarong mali. Magamit lamang.
4: Hello, yung bayda.
0: Hello, yung... Baka, iyo na ta, amigo. Ta, kunya nun, himas isyo. Ayon
4: na nagan si Sarah.
0: Iyo, iyo. Ta, himati yung isyo. Iyo.
4: Kuya, dyan?
0: O, ano?
4: Ay, pinaglalaban man si Wad.
0: Oh, pinaglalaban. Padagos niya, di.
4: Pinaglalaban man, mambaga siya.
0: Iyo, iyo.
4: Iso yun mga istorya niya. Punto.
0: Iyo, iyo.
4: Anilis taman duman sa side ni Mayo. Kasi Mayo. Iyan baga. Mga matalino yan.
0: Iyo, iyo.
4: So, diyan kung dahil man ki magkakana yung katibayan.
0: Iyo, iyo. Kaya ipadagos na natin. Ipadagos na.
4: Pili pa ko dyan.
0: Iyo, iyo.
4: Iwad.
0: Bistado mo.
4: Totoo yan na pinaglalaban. Sa pride kang pamilya niya. Very good. Siya kung ini... Pero kung ini...
0: Yan. Kung igwaki nasa likod, mas lalo na yung data. Na.
4: Kung may nasa likod dyan,
0: mas lalo na yung data.
4: Ipa, ano, sa tubangan.
0: Ipahampang dapat.
4: Ay, para tayo.
0: Kung ako, ito ga, garuman sa nasisal di ko, ano, ito ga ako si Sai.
4: sa kuya? May dahilan. Ang reklamo.
0: Ang gabs nan, may dahilan.
4: May dahilan.
0: Kaya nangyayari iyan. Ayo. Sige.
4: Maluwas. Tumaluwas dyan. Ayo. Tunay.
0: Sa mga maso, lalo pag madali ng eleksyon. Okay, palang okay, halatong pa. Ang exciting part.
4: Si,
0: oh.
4: Kang bago mag...
0: Kulpe?
4: Rapakan mong bagay itong employee.
0: Oh, labi baga San Ribo. Labi San Ribo ito.
4: Kain ang...
0: Oh, labi San Ribo ang gusto employee. Yan ang mga Rujeroja border na yan. Political accommodation yan. Dahil man ang mahali. Pero may na...
4: Oh.
0: Puro yun.
4: Okay, Rusal, tayong bagong bagay ito. Ang...
0: Rinibo?
4: Well,
0: si Ansuril doon ay managtrabaho.
4: Propaganda.
0: Totoo yan. Kaya, difícil kaya kan. Ang pag...
4: Man talaga.
0: Oh, difícil.
4: Sa gobyerno, huwag nangyaring Diyos employee.
0: Iyan. Tunay iyan.
4: Tunay iyan.
0: Oh, may ghost, ano nga ni, ghost flood control. Di ba may ghost employee?
4: Dahil iyan ang ghost.
0: Oh.
4: Gusto?
0: Hindi magpa-ghost.
4: Gusto mo man maging arpenada. Bugta ka na sa politika, nang payong mo dyan.
0: Oo, oh, yung mananggada de.
4: May maburot pa man yan ang mga ruis yung
0: de bale.
4: Tamang duda.
0: De bale. Ta, pwede takaman ko ano na consultant. De, at least eh.
4: Yan sa totoo, sa politika, malibong talaga.
0: Eyo, totoo yan.
4: Lan sa imong calling, calling, bako lang sir.
0: Maabot yan.
4: Sa publiko kagabos.
0: Oo. Oh. Salamat, Migo. Sige, Migo. Sige, salamat. Migo, sa daw, o dempirak.

pero laban. Partido na yung pirak, pero laban. O ni na mga tugang. Ano? Ako kaya, haloy ng kunyan, media pra... haloy na akong media practitioner, tabi. Alat ka. Madali lang ha, ta, patugtugong ko lang ini. Madali lang, ta, importante na yun.

0: off-air da kaya, habo magpa-on-air in encoder. Oni na mga tugang. Ako kaya, so, basta broadcast, digdi man sa One Radio, volunteer kay to 2007, kung di ako nasa mga tugang. Ano? Sa kahaluyan ta na sa broadcast, sagkod sa ako kanya onduman sa Legazpi City, kan maglog ako mga Romnick Miraos, Barbero TV, Marina, Udo Tabi, isa sa imo. Uni po ang kunyan dyan, ang senaryo. Sa radyo, pag igwa kay mga silisyo, may complainant, maranig sa samuya. Unusual na nangyayari dyan mga tugang, mataram ang complainant, may gusto ngayon, arog kay ni arog ka to. Pero ngayon, natatakot ngayon kami, kansamuya ngayang siguridad, naghang kita sa internet o garing Sir Chief Ade. Naghang kita sa internet. Natulan. Hangon yan, hon eh, mga tugang. Pag arog ka na sensitibo, naaraman kan media na sensitibo, tabi, usual ka na nangyayari mga katindugon, ako na complainant, nag-offer kan buhay ko, Sir, tabi, ibubulgar ako para sa siguridad ko. Pwede do ako pagpangaranan o sana ako sa iba. Arog kayan ang usual na proseso?
1: Hala!
0: Lalo na tulpo pa mga katindugon ang paghurunan ta kay Ben Tulpo. Iyo po. Ta kami bilang media, ma-expose yan eh. Ang mga nagtataram na yan mga katindugon. Pinag-encourage mi nga ni na para sa patas. Kunday kang pinagtatago na anuman na kunya diferensya, totoo sabihon, kasun para itago identity. Or kung natatakot ka, iunra yan mga katindugon. No? Bako po ang nag-initiate kayo, nataraman ka o itago miyan sa imong bibaga ni Wad Subago. Si ang nag-design ka ito na tago sa iyang pangaran is mga katindugon. Yung bitag, production. Dahil ko naman pig-contra si Wad ta, so arrangement tinda. Pero para sa media, ako na nag-rani, mga tugang, ako nin pabor sa media na itaguan sa kuyang na da imam midbidan kasi may i-expose ako. Arog iyan katindugon, ah, broadcast. Iyo po mismo kami na media. Ta kami nga ni mas gusto mi kan publiko midban kung si Saison nagtataram. Ede, an unusual na gusto tang ipasabot. Waduman sa abot sa paapod ma ni Governor Noel Rosal. Medyo sa totoo lang nanghinayang sa pagkakataon ko ta na magkaigwa na po ni matuldo ka na inipong isyong ini. Kasi throw phone man eh. An invitation sa saya, text lang nga ni mga katindugon. The next, nagpamidbid na stop ni Governor Noel Rosal sa opisina kan gobernador. Mga katindugon tabi, domino man dahil nagduwa-duwa tabi si Mayor Pangon para matapos kon issue na ini. Si Wad, bagatugang subago na siya, nakalunad siya, kaya medyo tan, dahil niya inaran. Usual baga kuta na pag may nag-apod sa say mo, mahapod ka si say po ini. Ano ang pangaran? Ano naman yun eh. Ganon yung usual na proseso na dagihan. Pero napapaghalata at mga katindugo na parang nag-iiwas si Wad. I don't know kung anong kinakatak ni Wad kay Mayoreng. Kaisturyahan, magkahampangan sa duwa. Para once and for all, talaga ang punto de vista. Ano ang nangyari? Nantataarong kayo ni. Ayan ako ta. Ang saro sa nahihiling ko dyan. Tabi, itong pagkakataon na ito, na gusto na, pinaapod na kan gobernador mismo para ay nakuta na sinayang paniwad. Dinawad. Ta ito ang sa iyang tamang pagkakataon kung may gusto siyang ibulga kung sampangan mismo ni Rosal. Kasi aramtaman baga na si Gob, buda si Mayor eh, bako man magkapareho ang political affiliation kan duwang yan. Yeah. Bako man eh, may dakulaong kutang pagkakagawad na danbat na ihayang.

0: mismo sampangan ka na initabigob, arugenigob. Oh, diba? Sinayang niya sa pagkakataon, mga katindugon, sa buta na rason. Kunanta niya rang pigdudulag-dulagad mga tugang, siya sunagreklam, siya sunagpad, kan siya supig imbitaran mga tugang tabi para hampangon ang problema, dahil niya po hinampang. Duman pa sa mga tugang, dyan pa sa nasa puntong iyan, mahihiling tanan na igwaki something, mga katindugon. Dahil talang masabi kung anong something ang gustong paluwason. Sa dahi niya paghampang. Diba? Iniman of the record. Hello?
1: Idol niya si, ano, idol?
0: Si sa ang idol niya.
1: Okay.
0: Para?
1: Dahil nagsisipot sa mga papod.
0: Di ba dapat idol, kaso nagre-reklamo, mas makusog ang buhot mo duman sa imong pigre-reklamo?
1: Bako mong kaya duman siya nag-
0: Iyo, sa bagay. Actually, sabi ni Mayor rin naman sa Bitag kasi, dapat nga ni Kuta na bago ito pigpresenta. Kasi sa media, may kipinag-apod Migo na kunya. Bakong itong investigative...
1: Ano, ano man siya sa siguranad siyang buhay niya?
0: Garo man si Saldi ko. Garo man si Saldi ko. Adi, dakot man si Saldi. Namimiligro ngayon ang buhay ko.
1: Yeah. Pero basta-basta. Mga dahilan.
0: Anyways...
1: Na baga sa mga barita, pwede man niya pala sa mga paapod.
0: Oo, pwede man pala. Buhon taman ngayon, digde.
1: Hindi.
0: Kaya, kunya na.
1: Hindi man siya na.
0: Nagre-ring.
1: Hindi. Ghost employee talaga. Nagkahapot lang siya duman. Subitan, sinayto lang ti. Ghost employee.
0: Yan.
1: Itong issue duman.
0: Mapagalan
1: eh. Sa mga paliwanag maniwa.
0: Mm-mm.
1: Maghampan.
0: Itong pagkakataon, sinayang niya sa pagkakataon. May nag-upload na pala sa iya na pipaduman. Dahil niya sinamantala sa pagkakataon. Sayang.
1: Dahil mangyari na decision pa si Wanda.
0: Ayun na nga ni. May naghahalat
1: pa. Gusto pa man na advice.
0: Yan. Baka, na, baka aka naghahalat si Wan.
1: Wan.
0: Baka may naka-advise. Waday ka na mag-dyan. Delikado ka dyan.
1: Malakap. Ay, ano.
0: Na, may nasa likod ni Juan. Ito to yan. Pwedeng igwa.
1: Pwede hagadan man na ano nag-advise
0: ka. Ah, pwedeng may nasandalan man.
1: Inda sana.
0: Inda? Oh, so, mga ako niya.
1: Naghahapot man sana.
0: Mga marami. Yung isip, ade. Naghahapot man. Sa, kita, naghahapot man, ade. Naghahapot man. Oh, kung...
1: Ang masaramdal employee dyan,
0: yung
1: autoridad, base sa
0: inyo.
1: Yan, dahil pang gross employee yan.
0: Ayaw.
1: Kapaman nga. Na-discovery man eh, Wan.
0: Iyo.
1: Naghapot-hapot.
0: Buda.
1: Sabi ko niya pala.
0: Ang ghost, baga. Ito ay manapaparan sa good sa ghost na yan. Kaya nga na-ghost.
1: Nakaka-urusukan mga ghost flood control na.
0: Nagluluwasan sa mga ghost.
1: Yung nalabot niya ng election. Ano na sa November 2? Tangayin sa mga ghost.
0: Ayun pa! Ang ginibong November to.
1: Oo.
0: Buto dyan. Sumanga kalagay lamang.
1: Kaya
0: naman. Mga makabuto. Ika talaga. Oy, Migo. Oo, garo. Kunyan. Minamamalisyahan ako sa imo, ha.
1: Shut
0: ay, sige na. Lapos ako sa oras. Sige na. Thank you. Ang birang buhay sa mga baka. Ay nag-public servant dahil mo ang sarong imbitasyon. Naghanglang pala ang chips of handuko pero live pa man giraray pala ang kita. Hindi always nagdadangog sa programa mong Papa Buludoy. Ingat per me sa pag-God bless. Kundi alas 12:23 na mga tugang. Pabuloho ni Ate Chloe, you know? DJ Chloe. Ako, tatapuson isya, tapuson. Halaton ta na sa mga katindugon sa 2028. Ay, susunod. Importante ako na sabi nga ni Migo na sunag-upload sa bago, may pareho laban ando. Parehong may pinaglalaban. Oh, kamu na nagdadangog mo niyan, kamu na tabi ang bahala na mag-atid-atid kang sitwasyon. Base sa da. Diyan sa technical department, nakay Jeep at Bornila, kasumagawa Dan Batalier. Maringan ni Itaino na magpa-interview ni Gisa. Matabi Wad. Kay Mayor Eman, ang pinakang the best na gibuhon mo dyan, Mayor, imbestigaran mo. Tatibaad man hanggat may kunyan dyan, may mga, aram mo na, may mga pinagkakatiwalaan ka dyan, tabi, Mayor, sa palibot mo, tapos iyuman sa naandikit-dikit na nagraraot sa imong political career, yan ang abangan mo.

0: dapat maging dyan mayor eh. So istorya baga ni Wad, kung sa tuyang babalikan, suy-suy yun. Kumbaga, nakan sa imong kunyan, inihong pangangampanya ka to. Parte kan sa imo tabi na grupo. Di ba? Gusto sabi ho, sa madaling pag-analyser tabi, yor, yun, masana dyan sa grupo mo. Yan, masana mo tabi, yor. And, kunyan, inihong sisay na nga nito sa sudo si Apostolis, baga? Si Judah. Masana dyan sa grupo. Tayo man na yan, maarayo. Adalan mo ning maray, tayaon man sa naiyan dyan sa palibot mo, tabi. Amo na! Ang patago sa pagkantabay, ako ni Sen Bordeus, wala mga saktak din sa mikropono. Bila sa Sen Bordeus sa 191.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala! Tira!
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you. Manok!

0: research. Good job! Mission accomplished! Uwi na!
1: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
0: Dapat no retreat, no surrender din ah!
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibe Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may

0: FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: One Radio time is 12:47.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with herbal mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
5: It's 12:59 on One Radio.
6: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
5: sa One Radio 91.3
6: News FM. Kada oras, may bareta.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, ang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipigsugo kang Energy Regulatory Commission ang paramientras na suspension kang disconnection sa mga residential as in non-residential consumers na dai pa makakapagbayad kang sa inang electric bills poon Mayo hasta Hulyo taong 2026. Tutugutan man kan ERZ an installment payment scheme na hasta sa tulong bulan nga ni matawana nin mas flexible na paagi ka na pagbabayad an mga consumers. Sakop kan pulisiya an mga konsumo na dai malagpas sa 200 kilowatt hours kada bulan kung sa ina pwede sir na bangaon sa tulong hulog an babayada na. Sigun sa ahensya na obitibo kang laknang na mapagian ang epekto kan masalangkaw na singil sa kuryente na kausa kang tension sa Middle East na nakakaapektara sa presyo kang enerhiya. An babayadan sa distribution utilities na daitulos mapabayadan ang pwede sir na ipasa sa mga power generators nga inababawasan ang financial burden kan mga consumer. Parte ini kan emergency measures nga ni na masyarto na dai mawawarana anin kuryente ang mga consumers sa tahaw kan paglangkawa kan presyo kan kuryente. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata ara mo. Ako si Bernadette Banawo na tintuguna.
6: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
5: Sa One Radio, sa One Radio
6: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
8: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.
9: Love is in the air.
10: Everybody needs a little time away.
11: I could start dreaming, but it never ends.
9: Music. music touching your soul. Memories come to life.
11: My
9: one for the heart on One Radio 91.3, the one for you.

Wednesday, May 6, 2026. Welcome po sa longest running radio program sa Satuyang Istasyon. Welcome sa One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. Kahiribanan po ako. This is the love ambassadress, DJ Chloe, on a hot, sunny Wednesday, May 6. And kamo po nakatutok, nigdi sa numero unong istasyon kanradyo sa Primer Distrito Kanalbay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM. Tingdugunan.

91.3 One Radio. Tindugo na. Diyos maray na pagkahapon sa giraray sa tuya gabos. Damay ko naman sa sadiri ko ha. Welcome po sa programang One for the Heart, What If Wednesday Edition. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress lamang po. It's a hot, sunny Wednesday afternoon. May 6, 2026. Inut sa gabos, syempre, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Siring man tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang special day o sa mga couples dyan na nagsiselebrate kan sa indang anniversary. Congratulations and stay strong.

what if Wednesday ngayon, papag-overthink ko na naman kamo. Actually, bako man siya super heavy na overthinking. But still, ang programang ini, pigatod man palantabi sa Indo, kan GC Botardo Trading, Botardo GCash, padala, with their newest branch at Kinale. Sa kanto, kan prutasan, sa may gasolinahan tabi dyan sa Kinale. Bukas po sinda 24 oras, kaya maski anong oras tabi, kaipuhan mong mag-cash in or cash out, worry no more! Bukas ang Botardo GCash padala. Siyempre sa Bakakay tabi, kataning kang consumer's appliance, maray na hapon sa mga taga-Bakakay pala. May 24 oras na bukas tabi dyan na Botardo GCash padala. And siyempre ang sa indang branch dyan tabi sa PNR Road, Santo Cristo, sa Kanto. PM nyo po si Miss Jen Botardo for your inquiries sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts. Time and time again tabi, may natatabangan si Miss Jen Botardo na mga namong problema sa indang GCash account. Kaya kung ikatabi, kaipuhan mo ning help. Napon mo lang GEN Jen Botardo sa Facebook. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bersa Street, San Juan, Tabaco City. Available man po dyan ang barato asin de kalidad ng mga electronics, spare parts, and services, of course. Thank you, Tabaco Electronics. Ang ating What If Wednesday question of the day. What if sobrang seloso or selosa niya? Sweet ba siya or baka toxic na? Ika personally, katindugan. Ika personal mo lang na opinion. Kung ang sarong tao tabi or ang sa imong partner, masyadong seloso or selosa. Do you find him or her sweet? Or baka masyado siyang toxic? 0927-996-5002 po. Ang sa tuyang text line. Pwede mo man bisitahon si DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook. And comment ka na kang sa imong simbag. Masyado ba siyang sweet or toxic? Halatun ko ang sa indong mga simbag, ha? Katindugan. And may experience ka na ba sa sarong taong sobrang selosa or sobrang seloso? Anong ginibo mo? Sinuwayan mo agad? Sige daw, story time ka na, katindugan. Habang nag-enjoy kang sa tuyang tugtugan, habang nagbe-best cafe green, pahit sana ang pagdangog sa One for the Heart with DJ Chloe, only here on One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: Ako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
4: Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa.
5: Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing.
6: At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve.
7: Sulit na, di ba?
8: Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay.
9: Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358.
10: South Speedway Automotive Center.
11: Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
12: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
13: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
14: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
16: Jaya Enterprises.
15: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
16: Jaya Enterprises.
17: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
18: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
17: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
19: Ang init!
20: Batata!
19: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
20: Batata!
19: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
20: Batata!
19: Sumubok na nitong bago. Introducing
20: Batata!
19: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
20: Batata!
19: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
20: Batata!
19: But wait, there's more! Vanilla flavor, Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
20: Batata!
19: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
20: Batata!
21: Diabetes,
1: Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba,
2: okra,
1: samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
21: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
22: Tindugo na.

Once again, welcome to the second hour of the show. Dito po sa One Radio, ako po si DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oras ta, 11 minutos po, makalihis ang alas dos. Ang oras, hatod sa Indokan and Boyan Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto pong magpa-customize ni muebles para sa indong homes, offices, businesses, as in iba pa, gamit po ang solid Nara wood. Sigurado kang tatagal. Parang kayo. Bisitahan po ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Ang oras sa tudman sa indo kan Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, o bisitahon po ang sa indang Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Happy listening, Kuya Nyor Belenzo. Diyan sa imong tugdunan. Nasa tugdunan ka ngunyan. Maray na hapon. Salamat sa pagtutok. Sana okay na okay ka. Siring man tabi sa Induga Boss, sa mga nagbe-best Cafe Green. Oy, ano na. Nafe-feel mo na ba ang kahealthihan at kaseksihan with Best Cafe Green? Available po sa Gabos na butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Nasaharong ka kang salampati mo? Kuya Nyor, thank you. Balik kita sa satuyang What If Wednesday question of the day. What if sobrang seloso or selosa niya? Do you think sweet siya or baka toxic? Sabi ni Madam Roslyn, buisit yan. Habo mo tabi, Madam Roslyn, kang taong seloso. Kakahali niya lang. Kakatalikod niya lang. Sir Ed, kakatalikod lang ni Sir Ed. Ha? Sir Ed, habo niya daa tabi, kang seloso. Inusipin. Days Borromeo, ang mga arog po kaan DJ na tao para sa ko, toxic. Okay, sige. Siguro, madami experience ka sa sarong taong seloso. Siguro, masyado na din siyang possessive. Sir Boris, Marina Hapon, kay Maricel Belen, Cherry Car Borja, sabi ni Jinx M. Borromeo, gandang hapon. Pag sobra naman sa pagkaseloso or pagkaselosa ang sarong tao, toxic naman po an. I understand. Para sa ko, toxic po iyan, sabi ni Cherry Borja. Likewise man, sabi ni Seth Buen Consejo. Catherine, good afternoon po. Ako po, naranasan ko na rin yan. Sobrang seloso dati ng BF ko. Diba? Men... Talagang ninindrop niya. Nashock ako duman na. Oy, John Del, masyado ka bang seloso? Pero, binayaan ko man lang, naman siya. Tapati na sana kaya, kaklasiko na may pagkabakla, pinagseselosan pa? Sabi din kang barkada ko, bayaan ko na lang daa siya, tatoksiko na ngayaan, pirmi na lang kaya siya, nagsiselos. Lalo na kung magkaiba kami kang CM ko. Classmate siguro to, ano? Pero now, friends na lang po kami. Uy, thank you sa pag-share kang sa imong experience, Catherine. And, you know, somehow, maiintindihan mo din. Kasi, may mga pagkakataon kaya na masyado na rin toxic. Pero, siguro, yung pagiging medyo seloso, hindi masyado, ha? Parang, it's a sign na someone cares about you. Pero kasi kung masyado naman na, OA naman, gabuso sa na pinagseselosan. Ano? Mas
toxic sa mga taong na iman dapat pagselosa. Eh, yun na yung toxic. Sige, I understand. Sabi ni Avi Yen, hi DJ, nataka maselos kung daing rason. Sweet ang datingan sa kuya, ta sa... Hoy, wag ganon, ha? Hindi. Hindi ko papayagang sabihin mo to sa sarili mo, Avi Yen. Sige. Hoy, buraon mo iyan na negativity. Grabe, di man ako dagit. Parang ano, syempre... Hindi ka ganon, ha? Sabi niya, feeling ko, pag siring kaan, habo niya ako mawara sa buhay niya. Char! Sige, for me lang DJ, pag abot sa partner ko, di ako basta-basta nagsiselos. Pero mas nagtutubod ako sa female intuition ng mga babae kung may pigibo, kakaiba ang partner ta. Magkakakutob ka baga. Buda, magkakaigwa ka na ka-insecurities, kaya maselos ka. Baka magayunan ito, tapos ako... Ataba ko ka man. pero sige, I understand. Baka bako na siya maugma sa kuya, or worse, baka padaban niya na ito, bako na ika. Buda, kung nagkaroon na past cheating issue, ay selos is real talaga. Yan yung mahirap, no? Yan yung super mahirap kung may history of cheating na ang sarong tao. Maski anong forgiveness ang itao mo sa iya, talagang maabot din sa time na maiisip mo na what if patago? What if di ko lang talaga naaaraman? No, yun yung napakahirap alisin sa mind. Pero ako ini, sabi ni Romel Bendal. Ang masasabi ko tabi sa imo, Manoy, normal loss. Lalo na kung may rason. Pero, huwag naman sobra, ha? Kumbaga, may mga times na, again, it shows na gusto mo ika lang sa buhay niya, di ba, yung mga ganun. Pero huwag naman masyado. Lalo na kung di mo na rason. Kumbaga, nagigibo ka na lang key scenario sa utak mo. Sige, more about that mamaya. Nakakasakal yan, DJ Chloe. Sabi ni Eva Oliver, always listening digdi sa buwang. Thank you! Balbidor Rulitin, maray na hapon. Ako po kaya, saro man akong selosa, pero nasa tama man ang pagselos. No, rin ta daw tabi maaaraman kung nasa tama ang pagselos. Pero, good for you na inamin mo na selosa ka. At least may self-awareness ka. Diba? Christina Cobilla, red flag and toxic bayaanaan. Sige, salamat abi sa indong comments sa mga katinduan. Sobrang naugma ako sa indong mga pag-share ng mga istorya nindo dyan. May text pa digdi. Sabi niya, ang mga lalaki ang mga masinelos. Lalo na kung first time pa sa nang manligaw. Ah, parang experience mo to, no? Anon Belchel, kang San Isidro Iraya Malilipot. Naranasan mo na ba yung magselos ng sobra

naguhuro ng tango niyan ang selos, pagiging seloso or selosa. Kamu sa feeling katindugo na may taong perming nagrarumdom kung hain ka, kung sisay ka ediba mo, or kung okay ka lang. Diba? Parang somehow, maski pasabihon ta, habo takitawong seloso or selosa, you know, somehow, pag inisip ta na may sarong tao na yun, habo niya na mapaduman kita sa iba, minsan nakaka-flatter, no? Pero minsan, nakakasakal din. Aminan ta, no, na may part sa tuya na somehow kinikilig. Parang pag sinabihan ka na, oy, sa kuya ka lang, ha? Diba? Parang nakakakilig. Pero may part man, syempre, na mapapagal ka man, lalo na kung paulit-ulit na lang ini. No? Kung from sa akin ka lang to sisay na naman ang kahurun mo, diba? Parang masyado na ring toxic kapag kagano'n. Real talk lang, mga katindugan. Sometimes we feel value kapag nagsiselos ang sa tuyang partner. Pero bako gabos na selos ay sweet. No? May healthy na care, concern, pero igwa man giraray na tiwala sa imo. And igwa man syempre ang toxic jealousy. So gusto nidang kontrolon ka, perming nagdududa, and worst of all, nawawara na ang respeto sa imo. So, bako tabi basihan kang pagkamuot ang pagiging seloso or selosa? Buda, bako man ibig sabihon na kung dai nagsiselos ang sarong tao, dai na siyang pakialam sa imo. Diba? Kasi ang tunay na hapot, mga katindugon, ano ba ang impact kang pagsiselos kang partner mo sa imo? Ano ang namamati mo? Paano siya magselos? Ito ba so tipo na gusto niya na yung nagke-care siya sa imo? Or baka iniso tipo kang pagsiselos na tigda down ka na. Parang tigiisipan ka na kay mga bagay na bako man talaga gibo-gibo mo. Again, ang selos, normal lang iyan sa sarong relationship baga. No? Natural lang na matakot kita minsan na mawara ang taong padaba ta, di ba? Pero, nagiging problema ini mga katindugon kung, number one, tigko-control ka niyan. Tigko-control ka na niya, no? Pati bado mo, pati mga friends mo, arugani kang comment ka subago, maski classmate mo man sana, daiman ka mo kay something. Tigpapakiaraman niya. Parang, tigko-control ka niyan. Yun nga, basically. Wara siyang tiwala sa imo, no? Maski dai ka man na tigigibong sala, pero firmi kang pigdududahan. Kung nagiging paulit-ulit na lang ang issue na yan, napaghurunan na nindo, okay na, no? Tapos na. Tapos, naungkat na naman. And kung somehow, tiga-adjust mo na ang sadiri mo beyond your limits, no? Kung parang nafe-feel mo na, uy, bako na ako arugay niya. Pero nag-a-adjust na lang ako dahil sa kagustuhan niya. No? Parang you're losing yourself. Bako na yan sweetness, katindugon. Control na yan. And in turn, nagiging insecure ka, kaya nagiging toxic na ang sa indong relationship. Okay, yan tabi ang girumdumon ta, mga katindugon. Ano yung mga pwedeng dahilan kung nata masyadong seloso or selosa ang sarong partner? Number one, siguro may past trauma siya. Siguro kang aki pa siya or kang medyo nagdadakula pa lang siya, siguro nakaranas siya ki pagkakataon or ki sitwasyon na kung sain dai sa iya dai siya nahayaan na i-explain ang sa iyang emotions, or pwedeng may pagkakataon kang sa iyang kaakian, kang sa iyang growing up phase na binayaan siya ki sarong importanteng tao na dai man lamang inexplain sa iya. So in return, para bang nafe-feel niya na baka iyo man ini ang mangyari sa ko. Baka bayaan man ako kang taong ini. And yun, parang nauungkat ba yung past trauma, yung experience niya dati. Pwede daw, pwede rin na niloko na rin siya sa kanyang past. Ang mga taong nakara
nakaranas na ning panloloko, yung mga biktima kang panloloko, halangkaw din daw po yung chance na maging seloso or selosa siya pag-abot sa next relationship. Paghababa ang sa iyang self-confidence. And pag, ayun nga, pagtakot siya na bayaan siya ang tawong padaba niya. Again, dahil sa past experience niya na binayaan siya na warang sabi. No, kaya, kita man, no, sa mga halimbawa, partner ako, kang sarong taong seloso, importante din na maaraman ko. Importante yung intindihan ko kung ano ang sa iyang past na ta siya arog kay ni. Pero, bako man to the point na tatanggapon ko na lang ang gabos, kumbaga, iintindihan ko din siya. No, bilang partner niya, syempre, ako, gusto kong maintindihan kung nata siya arog kay ni. So, I will also do my best, no, bilang partner na ayusin din yung sa iyang attachment style. Kasi ang tunay na love, mga katindugon, maging seloso ka man or ikaw yung may selosong partner, hindi ka dapat nakakulong. Dapat papalayain ka pero pipiliin ka pa rin. Mamaya ha, yung ating tips para sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kung ikaw ba ay may seloso o selosang partner, or baka ikaw mismo ang seloso or selosa. Hoy, may tips ako para sa imo, katindugon. Shout out muna kay... Alat lang. Ini si 7522. Sabi niya, hello po DJ, much better nga ni po so nagsiselos. Unlike sa kuya na sa 18 years me, na pag-ibahan, never na nagselos si husband ko. Kaya parang feeling ko, bako niya man talaga ako mahal. Napasubo lang siya sa kuya dahil sa early pregnancy. Niminsan, day niya lamang tighapot kung kumusta sumaghapon ko po. Niminsan, day ko lamang na-feel na, uy, sisay ka chat mo. Day ko na-feel na maging protective siya sa kagustuhan ko na maging intact ang family ni. Sahali ako sa broken family, kaya I stayed silent. Hinabaan ko ang pagsabot ko, kaya siguro hanggang ngayon kami pa rin. Never been felt kung paano tigselosan o tighigpitan kang husband ko. I feel you. And mamaya I will give you also reminders, no, and tips. Kung baliktad naman yung sitwasyon. Alas 2:27 na ning pagkahapon. Padagos mong giraray ang satuyang tugtugan. And mamaya ang ating chismisan pa more. Hindi pa sa One for the Heart. On One Radio, 91.3 News FM.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na! Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
16: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fresh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Firmang walat.
21: At parang vatang-vata
22: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
24: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
25: Ako si Salvador. Sa gabi ay
26: si Saldi na. Malakyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

is Babylon. 91.3 One Radio, tindugo na. And ako mang giraraini ang sa indong kairibanan, DJ Chloe, the love ambassadress po, sa programang One for the Heart. Oy, 5 minutes na lang bago mag alas 3 and bago ako magpaaram. Uni na po ang reminders and tips ko para sa inyo. First of all, sa mga seloso or selosa. First tip ko sa iyo, ask yourself, may dahilan ba talaga kung nata kaipuhan kong magselos? Or baka takot lang ako? Inot sa gabos, dapat nga ni baga talaga.

healthy relationship tayo palagi. And ako Tabi, mapaaram na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Mga radji na kita, mga katindugan, taalas tres na.

0: Karaman. Kadaora. My Barreta.
1: Sa One Radio.
0: 91.3. News FM. Kadaora. My Barreta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras na ini. Natudsendo ang best coffee Guinness 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika at in supermarket nationwide. Inaprobaran na kang sangguni ang panglalawigan kan albaya ang pagdeklara kang state of calamity sa 8 apektadong local government units sa huli sa padagos na aktibidad kan Bulkang Mayona. Susug kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Bobby Cristobala na kaipuhan na magdeklara min state of calamity nga ina makapagtaon ng asistensya as in mamanehar ang presenting sitwasyon basado sa pinakoring datos kanahensya. Nasa 80 barangay ang epektado kanharos sarong oras na pagbagsak kan ashfall kang Sabado Mayo 2 kabali na ana 16 na barangay sa Kamaliga, 44 barangay sa Ginubatana, asin 19 barangay sa Ligao City. Nasa 4 na evacuation centers man ang igwa sa presente poon kan Enero sa Banuaan kang Tabaco, Malilipot, Kamaliga, asin Ligao City. Mientras tanto, nagabot na sa 47 ang apektadong livestock sa Kamaliga, siring man sa Banuaan kang Daraga. Padagos man ang pagpapadaranindan ng tabanga, arugan hygiene kit, face mask, as in iba pang mga asistensya. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may Barreta sa One Radio.
1: 91.3
0: News FM. Kada oras, may Barreta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna. Tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Shiram Sana.
1: Hello. Hello, hello, hello, hello.
2: It's Wednesday.
1: Ay, ay, Miyerkules na. Grabe man. Talaga ba?
2: Ba? Madali yun sa nangalaw.
1: Hindi ako magkapaniwala.
2: Madali yun sa nangalaw daw, pero nakatutok man giraray ka mo sa tigtigan on ay, one sa
1: tama.
2: One
1: iyan ang the best. Ay, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta mo na? Kumusta ang gabuhas? Kumusta ang sindong hapon? Kumusta ang brown out?
2: I need brown out ba?
1: Oo. Oh, brown out the grabe mo eh. Mainit yung pati ngayon. Grabe ng ano? Ali nga. Dire-dire na naman ipapayo pa. Ayan. Kamusta yan? Sa Mercado Publico, mga partyanang mga parabakal, kamusta po kamo dyan? And mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pajak drivers.
3: Bait-bait silang pakabit.
1: And mga nagmamaneho ngunyanan, kung hain man ka mong lupalip kong mundo, basta nakatuto ka mo sa One Radio. Tinto ko na. Ini na po ang situyang tugtugan on one. Makakaibahan nito kami din iba ko si Erickson.
2: Ini man po, si Verna Balawon. Okay, maray na hapon kay Ma'am Karen Miam. Ayan, ama yun siya.
1: Wow.
2: Kay Ma'am Karen Miam Rodriguez.
1: First, ano, first na mansion.
2: Oo, ama yun siya ngunyan. Ayun na.
1: Most punctual. Wow.
0: Ay,
1: dyan sa Barangay Buonot, Tabaco City. Wow, ang mga taga-Barangay Buonot, mga tindugo na. Maray na pagkahapon kay Sir Roberto Corral, kay Jocelyn Arcilia. Ayan na mga ano, mga tindugo na dyan sa Barangay Buonot, Tabaco City. Una ako, dahil na dyan na nagkakaabot ang situyang, ano, ang situyang ngoras pa. Nagkakaabot pa pala dyan. Grabe! Salamat po sa mga yaraon dyan na pirming nakatuto at pirming tindugo na. Kumusta lamang sa indong Miyerkules nin pagkaaga. Marayman ngayon. Ay! Grabe, nag-fun run ako kasuba ako. Grabe, ako na ako. Fun run? Fun walk pala. Dahil ko na kaya. Dahil ko na ginaya tabi. Dahil ko na kaya mga katindugan mag-ano. Dahil ko kinaya so
2: kurang
1: ano.
2: Na.
1: So fun run. Anako ako. Fun walk.
2: Imis magdalaga. Nag-lapaw.
1: Oh! Nakulo man akong kaibahan. Grabe. Ang pagmata ko, grabe ako. Kukuhaan ko ang ano, ang premiere today. Aha, nako ako baga, ano, kulog kilawas. Warang ano, warang turo training.
2: Ay, maray na hapon, Ma'am Karen, sa imong agom na si Rafaelito na Lito Bok. Na ano daa, magtambak na palay.
1: Sa wow, ay, yeah. Sa mga ano pa lang yan, sa mga nakatutok na yaon sa senda, mga latte, mga buluad, na mga nagtatrabaho ko dyan, ingat nga tabi ka mo dyan. As in, buksan, sana pagkusugan sana ang radyo nito, habang mantang nagtatrabaho ka mo para maliba. As in, makipag-jismisan sa Satuya, syempre, sa pagkikahanan sa Satuya, ang Facebook page, Natugtugan on One.
2: Kasi gusto ko maubayan, nabatita si, ay nabasa ka sa komento ni Sir Romnick
1: Bilos. Ah! Ano? Niega. Dahil ko, sure! Basta kami na lang yan para sure tabi kami.
2: Oh, marinapon sa'yo, Sir Romnick Bilaos. Diyos, uh-huh. Isa na si Malilipot.
1: Marin na paghapon. Ay! Mag-comment na ba yan? Sa maturismisan kita mo yan na ano. Miyerkules, dakulo lang gana. Dakulo lang hana. Yeah. Mabalik ang Tugtugan on One. So One Radio.
2: Tindugan na. No.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na! May upcoming event ka ba as inangangaipo ni maurag na lights and sound? Take na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong. Wow. Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Libtong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban. Madel Lights and Sounds.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata! Masain ka!
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Start Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building,

0: Siramsana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
1: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Orasnya to 43 minutos na magalis ang alas 3 din pagkahapon.
2: Hi, Ma'am Cherry Carborja. Malay na hapon po, Ma'am Cherry Carborja.

0: kay Ma'am Karen Mem Rodriguez. Iyo tabi, madam. Sa ang sa iyang request, ano ito, anong kanta? Alat lang tabi, ah. Ta, ang request niya is a very special song na Quit Playing Games With My Heart. Wow. Kung kisi man tabi, ang pinaglalaroan ang,
1: para kanino to?
0: Pinaglalaroan ang iyong puso. Bakit? Sino? Iyo tabi, Ma'am Karen. Your wish is our command.
1: Nakasalang na.
0: Nakasalang na po ang ano. Quit Playing Games With My Heart by Backstreet Boys.
1: Ay, ikaw, nakita ng ano? 106
0: followers. Ang ano. Wow. We have already, 107 followers.
1: Ah, sabi na.
0: 107.
1: Ay, sa mga ano, mga bago handig din na dadawagon niyan, igaw po kaming ano, Facebook page, Tugtugan on One. Yeah. I-search lang yun po sa Facebook, may hiling nindo dyan. Oral daw po kami dyan nagpo-post na yun, ano, kahapotan na po itang pag-chirikahan sa pagkahapot.
0: As in, kung may muya kang i-share sa mo yung chismis, pwede mo kaming i-message. Aha. Uh-huh. Iba nga yung chismis ang sinabi sa tuya. Bako sana so ano, mga personal na ano dyan. nag-message sa tuya ano. Si ano baga nga yan? Ano na, ano, badus na naman.
1: Hi guys, Sir Balbido Rutin, kay Sir Dechit Boneo. Thank you po sa pag-follow.
0: 45 minutos na mag-release ang last stress ng pagkahapon. Mag-comment na sa mga dahil po nag-comment. Tama, balik pa ang Tugtugan on One. This is Quit Playing Games With My Heart by Backstreet Boys.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya, day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119. Service.

dama. May tani ka lamang ang paa. Sana maging sigurado ang baka. Wala ka na ba talagang dahilan upang ako'y kasamika?

0: now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barato sa oras na ni Natud Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mabuti kasing supermarket nationwide. Arestado ang natulong lalaki sa isinigibong operasyon na ka na pulisya laban sa illegal na tupada. Kasuod ma, bandang alas 12:30 ng hapon sa baka kay Albaya. Nabisto ang mga suspect na sinda alias Ben na sarong driver nin Habal-Habal alias Alan na sarong obrero asin alias Jim sarong parasira. Gabos na sa tamang edad asin residente ka na sabing lugar. Basa doon sa report kan baka kay Municipal Police Station na nagsagibo ng intelligence monitoring asin anti-illegal activities ang sa indang mga personahe sa erarom kan direktang supervision ni Police Major Ninyo Aquitan kan aktual nindang maaktuhan ang nangyaring illegal na tupada. Tulos-tulos na nagdaralagan ang iba, alagad ay nakadulag ang natulong suspect. Nakumpin sa karali sa inda ang tulong pambulang na manok asin kwarta na piggamit sa pagpusta. Wara man ang nanaipahiling na permit ang grupo para sa nasabing aktibidad. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo si Erickson Brutas, tinutugna.
0: Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ramsana
1: One Radio.
2: Ada 1.3 News FM.
1: Tindu guna.
2: Next abit pa ni mga
1: karinig. Oh. Nagbabalik kita sa tugtugan online. Oras niya to 23 minutos magaling sa alas 4 na ninyo mga pagkahapon. Sa mga mamirindal mo niya. Sa mga nakaluto na kasi na merindal, masin mamirindal na. Wow, si Ramsana.
0: Ramsana.
1: Tama-tama na iya na partner rin na nino kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na pampa-sexy pa. Habang kita macherismisa na. Oh, ay, gupo na, ropropa na ang kaping iya. Best Coffee Green. Kaping natural, kaping herbal.
2: Pinakaraning madlang people. Pinakaraning mababakalan, mga katindugon. Diyan sa tindahan nindo.
1: Iba duman. Nagbabakal ako sa tindahan. Ay, dahil alas 4 na, maturismisa naman. Naglilimpoy na, pila na kang mag-roloan. Digdi lang yan, isa portion niya to. Ang talk to gana.
0: Ramsana.
2: Pa-shoutout daw, sabi ni CJ the DJ.
1: Wow.
2: Shoutout sa imo dyan.
1: Happy listening nga,
2: ayin
1: CJ the DJ. Ayon ka mo niya,
2: nasa iskila, una sa manlilipot. Ay, tatapos ang gibon sa finals.
1: Oh, wow, finals na. It's your final countdown.
2: Good luck.
1: Good luck, Tabi. Si Jenny DJ. Ay, nag-post kita kan sa tuwing kapota na naman. Ngunya na hal daw. Ang warang katapusan na tatsugan ako ay siya. Siyempre, ngunya na Miyerkules. Miyerkules. And sa to yung question for today ay kung may mensahe ka sa sadirim para sa sadirim mo, ano ito?
2: Pwede man ano, i-chat mo sa sadirim mo.
1: Kumbaga, ano,
2: i-text
1: para sa
2: mo.
1: Para sa sadirim. Iya, ako ay abot gani. Nag-ano, sa messenger ka. Kachat ko ang sadiri ko.
2: Diba?
1: Diba ang patagsisan kaya sa mga ano, sa mga ano ko to
2: do?
1: Mahilig ko ano. Ang chat ko sa nakulon dyan sa mga ano, sinerad ko mga files, mga post na ano, na muya kong balikan sa masun.
2: Diba?
1: Kada abo ko i-share sa ano, sa messenger ko na lang. Kahurun ko ang sadiri ko.
2: Sabi ni CJ the DJ, gurubot na daw ang payo niya. O, anong mensahe mo para sa sadiri?
1: Gurubot na. Paano ang pagtitik ka iya? Ay, nagdiwan na kita sa, bago sa mga simbag, nagdiwan na kita sa mga shout out. Maraming na pagkahapon. Okay, ma'am. Analisa Binas Balmasada, good afternoon po sa Indo. Pabati ang samong kagawad na mabuot na happy birthday, 63rd birthday now si Ami Blanca Flor Salama. Ay, happy birthday po, Ma'am Ami Blanca, 63rd birthday, Ma'am Ami Blanca Flor.
2: Ano?
1: 63rd? 63rd.
2: Kampang lang bungol, ano? Mga Analisa, ano, thank you po sa pag-share kang ano, kang kapotan tango niya. Sinare ni Mama Analisa sa
1: Kay, sabi, may pa-shoutout na naman si Karen. Sa shoutout man sa aking kapatid na si Ala na mahigusun magtrabaho dyan sa panal, Purok Siete. Shoutout na kay Alan na tugang ni Ma'am Karen May Rodriguez. Hilingon ta na daw ang sendong mga ano, mensahe sa sendong mga sadiri. Ano man ang sendong masasabi?
2: Nabasa mi lugod. Naraman mi lugod. Ano, naraman lugod ng buong sambayan.
1: Maaraman lugod. Kung anong mga tigsasabi nito sa sadiri nito pag sulo sa lakam. Sabi ni ano, ay, kay gano dyan sa pagansiga. Kay ba si Manay Kika?
2: Ay, gano, ano
1: para
2: na?
1: Para na pagkahapon, sabi niya, ay, sabi niya sa diri niya, magkape na sa...
2: Ang parang gano po sa, ano, kape.
1: Pagkakape ni gano. The bawal manipasan si self ng kape. Pag nakakalingaw-lingaw si self, parang dumun mo na naman.
2: Marayan gado para lamang may enerhiya ka sa pagkain. Dapat ano yan? Best coffee green
1: iyan. Dapat best coffee green iyan para talagang pampa healthy na, pampa sexy.
0: Siram sana.
1: Thank you, David, kay gado. Kay Ma'am Premia. Maraming na pagkahapon, Premier Barajas Juarez. Well, ang mensahe para sa sadiri ko, sana bago man ako mawara sa ibabaw ng mood. Dahil mo man natabi, madam. Ano man
2: para sa family.
1: Wag muna ha. Para sa family, sana igwan ang stable na work ang mga aki. Wow.
2: Diba? Panatag ang iyong kaisipan. Mm-mm. Kung alam mong ano.
1: Si Ma'am Frame, hindi siya isang narcissist. Dahil kahit pinapa-message natin sa siya sa kanyang sarili, ang message niya tungkol mag-girare sa kanyang pamilya. Wow.
2: Yung mga kaupan ngayon ka mga ina.
1: Iyan ang sarong ulirang ina.
2: Gusto may trabaho, nasa tamang landas ang kanyang mga anak. Thank you,
1: Ma'am Premier. Kay Sir Boludoy, ang satuyang ano, ang satuyang fisheries. Message ko sa diri, sana pirmi ako mangkasuba, pirmi ako may subad pag fishing coral da.
2: Gusto ko yun itry, Sir Boludoy. Ano ba rin makaugmangon mag-fishing?
1: Iyon man ang wish me, para sa imo tabi, oral daw, Sir Boludoy Ibueng. Para may kita or alda. Wow, sana permi dakol ang sa imong ma-fishing. May subad permi or alda.
2: Diba sana masaksihan mo suna sa Bible. So biglang nagralataw na mga sir.
1: So itapon mo ang lampa. Kay Ma'am Marietta Gabuya, stay strong self. Laban lang.
3: Sama!
1: Correct. Sama.
2: Wala naman talaga tayong choice.
1: Kung baga, timomotivate ka sa diri niya na maglaban ka lang sa anumang hamon ng buhay. Sir Nathan, good afternoon, ladies and gentlemen. Wow, ito na tayo. Good afternoon, ladies and Joanna, man. Thank you for that question. Ang tanong ay kung may mensahe daw ako para sa sarili ko, ay ano daw iyon? Iyo tabi, kung may mensahe ka man sa iyong sarili, ano iyon? Keep on fighting self. Kaya mo yan, pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng sumuko. Di pa siguro bukas, di pa siguro ngayon, malay mo balang araw, darating din yung para sa'yo, at masasabi mong, I made it through the rain, and thank you.
2: Gusto mo yung mainit.
1: I made it through the heat.
2: Diba? Wow. Thank you. Bonggang iyong kasagot.
1: I hope you always made it through any situation.
2: Kahit anong panahon.
1: Sa kahit anong pagkakataon, sa kahit anong sitwasyon.
3: Tama!
2: Marina hapon kay Sir Christian Abrero Chan. Okay, Sir, MJ Bragais, manoobra man rin hapon, sabi niya, ang mensahe ko para sa sadiri ko, magpakatatag ako para sa pamilya, ko, lalo na sa mga aki ko, boda agom ko, dahi mo pagpansinon ang mga taong daing maginibo sa buhay, kundi an makiaram sa buhay kang iba. Pakatatag ka lang self, kaya kaya mo sila. Kaya mo yan. Ikaw pa, malakas ka. Ang typings ni Sir MJ. Kaya ko to. Shout out po kami dito sa Santa Cruz, lalo na sa family Bragais, lalo na po sinda Juanita and Wilfredo Bragais. Salamat po. Naitawid ang pagbabasa ng mensahe ni Sir MJ. Yan daw ang pakatatag, ayan. Parareho, di ba? Laban lang, stay strong self. Ayan, kay Sir MJ.
1: Sapit lang, sabi ng Tarshier.
3: Tama!
1: Kay Ma'am Eva Oliver, magbago na po kang ugali.
2: No comment.
1: Magbago ka na da kang ugali self. Sabi ni Sir Boludoy, ang fishing ko, hobby ko man lang.
2: Ah, diba, bongga.
1: Lang pala.
2: Diba, pwede mm-mm talaga siya maging hobby. Gari, magaling siya talaga mag-fishing-fishing.
1: Iyo tabi, Sir Ana Bologay, sana tabi, permi ka ano, permi ka mag-enjoy sa imong hobby na iyan. Magaling na hobby, idagdag ko mando yan sa ano. Sa wish list ko.
2: Makapag-fishing.
1: Makapag-fishing. Ay, 34 minutos na magalis na alas 4 na yung pagkahapon. Salamat sa mga komento.
2: Ay, may nagpahabol. Wow. Siyempre, may mapahuli. Si Ma'am Karen Niam Rodriguez, sabi niya, minsan ko sa sadiri ko, sana araw-araw may kusog ako tapos hindi mawala ng pag-asa. Salamat po.
1: Stay strong. Permia sa Indoa. Iyan man ang samuyang mga ano, mga wish para wish on hoping para sa Indoa na samuyang mga padabang mga katoktsugan.
0: Siram sana.
2: Sabi man ni CJ the TJ, ang mensahe niya dyan, just keep swimming.
1: Swim by BTS.
2: Ano kaya ini manager kang BTS?
1: Siya ang ano. Newly acquired manager can be taken. This is CJ, the DJ. Ay! Mabalik pa ang Tugtugan on One. Diyan sa nakamo.

0: number one.
1: Number one.
2: One Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba nang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation.
0: foundation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio.
3: Tindugo na.
2: One Radio News FM 91.3.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna. Woo!

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Indomina. Ay, 4 minutos na sana ang natatada bago ang alas 5 na nin pagkahapon. May karaming kaskas. Basahin ko lang ining pahabol na comment ni Ma'am Desid Bonello. Sabi niya, kaya mo unself para sa mga pangarap ka mga aki para maabot ninda kung ano man ang muya ninda sa buhay ninda para pag-abot ka aldaw. Sugabos na katiosan na nararanasan ninda habang nagdarakula sinda. Dahil naman maranasan ninda pag may sadira na sindang pamilya. Salamat po. Marina, pagkahapon man kay Ma'am Desid Bonello. Ay, salamat sa gabas ng mga nag-comment. Nakikismisan ko niya na Miyerkules. Sa aga giraray, Webes na palang sa aga.
1: Thank you man sa mga nagpahabol na ano, ha, komento.
0: Since us doon mga solid followers, 107 followers. Na
1: Malin mo, mag 200 na katabago matapos ang
0: sige, raray. Yun yan, ito yung naging turugtugan online. Kaibaran nito kami din iba ko si Erickson.
1: Iniman po, si Verna Banawon. Salamat, giraray mga katindugon. Sa aga, giraray. Digdi lang yan sa tugtugan online sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugon na!

0: Your Zone o PDSA, nganing masyerto ang kaligtasan kan publiko. Sa iyang pagbisita, sinuri ni Police Lieutenant Nunez ang kahandaan kan mga nakadeploy na personnel ang marhay na proseso kan checkpoint operations asin ang pagsunod sa mga safety protocols kan mga motorista asin mga residente sa lugar. Tinawang doon man kan Provincial Director ang importansya kan disiplina, pagiging alerto asin profesionalismo kan mga kapulisan sa indang pagsisirbi urug na sa tahaw kan human in ashfall asin iba pang peligro na kausa kan aktibidad kan bulkan. Mientras tanto, mahigot na pigbabantayan ngunyan kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLCS kung magpapadagos ang kusogang pyroclastic density current o uson siring kan na irehistro kang nakaaging Sabado. Sigun Kimayon Observatory resident volcanologist Durin Abilinde, kung padagos na makakarecord nin siring na mga darakulang uson, posibleng rekomenda ang pagpalawig pa kan mga kaipuhan na ipagpabakwiton sa 7 kilometers sa good 8 kilometer extended danger zone. Alagad para sa nainis sa mga apektadong residente. Magigrunduman na sa irarumkan alert level 3 status ang mga residente sa nahali sa 6 km radius permanent danger zone ang pinabakwit. Paliwanag kan opisyal na ang pyroclastic density current ibinibilang na saro sa mga nakakagadan na peligro kanserong aktibong bulkana. Kung igwas sa buot ng mga tao sa loob kang permanent danger zone kan mangyari ang uson kang nakaaging simana, syertong wara nin makakaligtas siring kang nangyari sa nagkapirang mga hayop o livestock na nalapnos ang kublit huli sa init kan abo halis sa bulkana.
1: Kinumpirma ni OIC Provincial Agriculturist Daon Rubia Buenconsejo na matao ang pamahalaang lokal kan Albay sa paagi kan Albay Provincial Agricultural Office 10 kilong bagas para sa mga paraomang naapektaran kan nakalihis na ashfall huli sa pagbulos kan pyroclastic density currents o PDCs gikan sa bulkang Mayon. Haros mil size 61 is na paraoma hali sa mga banwakan daraga Kamalig, Ginubatan asin syudad kan Ligaw ang makakaresibe kan tabang. Mapuon ang pagtao kan rice subsidy sa aga ika-7 kan Mayo. Susog kibuan konseho ang inisyatibong ini parte kan tulos-tulos na action kan pamahala ang lokal sa iro ni Albay Governor Adu para sa mga paraomang naapektaran kan nasambit na kalamidad. San opisyal na padagos nindang tatabangan na makatindog ang mga paraom na nakuakan sa indang mga produktong pang-agrikultura.
0: Mientras tanto, nakapagrehistro ang Albay Provincial Agricultural Office o APAO nin kabilugan na danyos na nagkakantidad ng 6,694,229 pesos na sektor kan agrikultura kausa kan padagos na pag-aalboroto kan Bulkan Mayon. Base sa damage report summary kan APAO kaining ika-5 kan Mayo, labing naapektaran ang mga pananom na paroy as in high-value commercial diagram crops sa mga banuan kan Kamalig, Ginubatan as in Daraga. Sa record kang APAO, maabot sa 87 na paraoma nin paroy ang direktang apektado kan kalamidad. Sa banuan kan Kamalig na irehistro ang 24.27 hectares na totally damaged na may kantidad na 2,343,470 pesos. Sa banwaan kan Ginubatan, igwang 17 hectares na partially damaged na nagkakantidad ng 295,093 pesos. Sa kabilugan, ang danyo sa paroy uminabot sa 2,638,563 pesos. Mas dakula man ang danyos na nairehistro sa mga high-value commercial development program crops na uminabot sa kabilugan na 4,055,666 pesos. Ang banwaan

0: Ang kandarga, ana ka-experyensya, kan pinakadakulang lugi sa sektor na nagkakantidad ng 2,825,095 pesos, halit sa 2.25 hectares na pananom. Sa Banuang Ankan Ginubatan na irehistro ang 22.89 hectares ng danyos na nagkakantidad ng 452,000 pesos. Ankan Kamalig, iguang 9.4 hectares na danyos na may kantidad na 295,093 pesos. Pada Guzman, ang monetary o sa sitan mga umahan sa palibot kan Bulkang Mayon nganing makapagtaon in maninigong tabang asin intervensyon sa mga apektadong para omas sa probinsya.
1: Yan trastanto, maabot sa 200 na pamilya sa Malinaw ang nakaresibe ng housing assistance hali sa Albay Provincial Human Settlement Office o PHSO pagkatapos kan distrosong winarakan bagyong uwan. Isinagibo ang turnover ceremony kan Abril 30 ngunya na taon para sa pagdistribuer kan mga materyales sa pagpaharong asin mga shelter repair kit. Sanggatos na pamilya na totally damaged ang mga harong ang tinabangan ng kompletong materyales sa konstruksyon. Kaibadigdi ang mga kakahuyan, coke lumber, plywood, yero asin mga pako na kaipuhan sa pagpapatindog kan mga harong. Sanggatos na pamilyaman ang nakaresibe ng shelter repair kits para sa mga harong na partially damaged. Ang mga kit na iniigwang laog ng mga kagamitan araw kan plies, piko, lagadi, martilyo asin mga pantabas ninyero. Ang mga shelter repair kit na inidonasyon hali sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Pinamayuhan ni Engineer Karen B. Olayres, JD, ang acting department head kan Albay PHSO ang pagpanaltag kan tabang kaibahan man sa aktibidad sinda Malinaw Mayor Cheryl Capos Bilo, Vice Mayor Abner Cargulyo, asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno. Sigun sa mga namamayo, ang tabang na inida ko lang ranga nganing makatindog liwat ang mga pamilya nin mas masarig asin ligtas na mga istaran.
0: Ngunyan, pasirang naman po kita sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Nahatod si Indo kan Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Bareta Nasyonal.
0: Nanginginot ang Land Transportation Office o LTO as in as Social Security System o SSS sa listahan kan mga ahensya de gobyerno na may pinakadakol na reklamo kan Marso. Basado sa datos ng Red Tape Authority o ARTA, uminabot sa 152 ang kabilugan na reklamo sa saindang nasa indang naresibi sa LTO. Kung sa 132 ang naresolbar as in 20 ang nagtitinir na aktibo. Ang SSS man ang nakapagrehistro ng 156 na reklamo, 112 ang naresolbar as in 44 ang nakabinbin pa. Sigon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, kadaklan sa mga nareklamo ang may kinaraman sa pagka-oktaba kanserdugang na requirements as in pagbayular sa Citizens Charter. Pigduon ni Perez na padagos na nakikipag-koordinar ang ARTA sa mga ahensya ngani na makapakarahay ang siindang serbisyo as in mabawasan ang red tape.
1: Biyantras tanto, namaaram na si dating Special Envoy for International Public Relations, Dante Ang, basado sa kumpirmasyon kan sa iyang pamilya kan Martes nin Banggi, Mayo 5. Ang burol ni Ang ang mapuon mo niyan na Aldaw, Mayo 6, sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque City. Imbes na burak, hagad kang pamilya na magtaon na sanan din donasyon sa Hospicio de San Jose na sa iyang paboritong charity. Si Ang ang nagserbing chairman emeritus kanda Manila Times as in naging special envoy for international public relations sa iraramkan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte.

0: Naging publicist man siya ni dating Presidente Gloria Macapio poon 1993 hanggang 2003. Kan 2005, ipigdesignar siya ni Arroyo bilang chairman kan Commission on Filipino Overseas kung saan nagserbi siya hasta sa pagtatapos kan termino kan dating Presidente kan 2010. Mientras tanto, nagkaiguanin matinding baggaan sa plenaryo kan Kamara Makalihis. Ako sa gas Representative Leandro Liviste ang nagkapirang mga haralangkaw na opisyal kan bilyong-bilyong pisong vote buying as in labing paggastos sa kampanya kang 2025 elections. Maduon man na pinahimutikan ni Quezon Representative David Suarez ang pagkakaimbwelto kan sa iyang probinsya sa nasabing issue. Inagyat pa ni Suarez Liviste na magpunin mga dokumento o sworn statements bilang ebidensya. Mientras tanto, tinuyaw man ni Deputy Speaker Janet Garin ang privilege speech ni Liviste na inapod kaining hearsay asin warang bastanteng basihan asin nadpanin motion na burahon sa opisyal na record ang mga pahayag. Sa hudyan, nanindugan si Liviste sa iyang mga alikasyon basado sa subuot o research asin estimates. Alagad malinaw na kadaklan sa mga pag-iriba kaini ang posibleng magkasararo na ipabura ang sa iyang mga pahayag sa opisyal na tala.
1: Mientras tanto, ipigsugo kan Energy Regulatory Commission o ERC ang paramientras na suspension kan disconnection sa mga residential as in non-residential consumers na diipan makakapagbayad kan sa inang electric bills poon Mayo hasta Hulyo ngunya na taon. Tutugutan man kan ERC ang installment payment scheme nin hasta sa tulong bulan nga ni inamatawan nin masa flexible na paagi kan pagbabatad ang mga consumers. Sakop kan pulisiya ang mga konsumo na daay malagpas sa 20 kilowatt hours kada bulan. Kunsain pwede ser na bangaon sa tulong hulog ang babayadan. Sigun sa ahensya, naobheto kan lockdown na mapagaan ang epekto kan mas halangkaw na singil sa kuryente na kausa kan tensyon sa Middle East na nakaapektar sa presyo kan enerhiya. Ang babayadan sa distribution utilities na daitulo sa mababayadan ang pwede ser na ipasa sa mga power generators ngani na mabawasan ang financial burden kan mga consumer. Parte ini kan emergency measures ngani na masyerto na day mabawaran in kuryente ang mga consumer sa tahaw kan paglangkaw kan presyo kan kuryente.
0: Mientras tanto, nangapudan ang Teachers Dignity Coalition sa Department of Education o DepEd na pag-adala nin marahay kung kakayanon kan sistema ang implementasyon kan aral program. Ini ang katakod kan mga reklamo na naririsibi hali sa mga paraktukdo sa nasyon. Sigon ki Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, nawara nin mga learning materials asen padifisilan anin pagwa nin mga tutors sa mga estudyante para sa nasabing programa. Huli digdi, pigpipirit subuot an mga paratukdo na sindaan magsalokan na sabing trabaho. Dagdag pa kaini na igwang nakaabot na reklamo sa inda na igwang mga paratukdo na pigahagada nin ambag para sa pampasweldo sa mga magsisibeng tutors sa mga estudyante. Tinawan doon ni Basas na bako makatarungan ang arog kaining mga bagay urug pa na igwang budget allotment para sa nasabing aral program ang DepEd.
1: Mientras tanto, nagbabaan numero kan mga Pilipino na warang trabaho kan nakalihis na Marso ngunya na taon. Sigun sa Philippine Statistics Authority na nasa 2.58 million ang nairehistrong warang trabaho sa nasabing periodo na mas hibaba sa 2.66 kan Pebrero ngunya na taon. Ini ang mga edad 15 anyos pataas, huli digdi na erehistro sa 5% ang unemployment rate.

0: Ulitin na sa 51.65 million na mga individual ang presenteng nasa labor force. Nangangahulugan ini na 50 sa kada 1,000 na mga Pilipino ang warang trabaho o kabuhayan kan bulan nin Marso.
1: Update man po kita sa kamugtakan kang sa tuyang panahon na hatod sa tuya kan Best Cups Minerals Food Supplement. Ang lawas nin tao nangangaipuhan po iyan nin minerals kaya ugag inom nin sarong kapsula or aldaw nga ni makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Minerals Food Supplement mawabakal sa mga butika nationwide. Ang sabi kan Pag-asa sarong low pressure area 305 km east kan hinatuan Surigao del Sur. Easterlies man ang nakakaapektar ngunyan sa nasyon. Dahilan kaini, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental, asin Camiguin magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digde ana flash flood o landslide dahilan sa moderato sagod sa kun minsan makasugusog na pag-uran. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5:31 nin pagkaaga asin masulnop alas 6:14 ngunya na pagkahapon. Aramunta man po ang baretang pansalud na hatod sa indo kan Cusay Massage Oil. Sa Cusay, sa kulog kan sa kulog asin tanglay kan lawas haplasan in Cusay taan Cusay napakahusay mababakal sa mga butika nationwide.
0: Mas pinahigot kan Albay Provincial Health Office o APHO ang isa sa gibong Rapid Health Assessment o RHA kasunod kan sunod-sunod na pag-agos nin pyroclastic density currents o PDC sa Miisi Gully asin pag-uranin abo sa parkanluran kan bulkang mayon na naranasan kaining nakaaging Domingo. Inian kinumpirmakan opisina sa paagi ni Disaster Risk Reduction and Management in Health o DRRMH Manager Ryan G. Bonina. Segun sa opisyal, malibot girarayan sa inang cluster nganing higot na imonitor ang kamugtakan ng apektadong residente, siring man ang mga temporaryong nag-estar sa mga evacuation centers na sakop kan mga lugar na nakaranas ang indikit na sagkod sa grabing ashfall. Mientras tanto, nainot nang magpadaran ni N95 as in surgical masks ang opisina kasuudma sa kamalig sa ginubata na 400 pieces N25 at 2,000 pieces surgical masks sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, 100 pieces N25, 2,000 pieces can surgical masks, as in Ligao City, 2,000 pieces surgical masks. Mahigot man giraray ang pagirumdong kan APHO sa publiko na magsulot nin face mask o kaya dumog na bimpo kung dai malilikayan ang pagluwas nin harong. Lalo na sa mga lugar na naapektuhan kan pagbagsak nin abo.
1: Pasiring man po kita sa mga bareta sa luwas kang nasyon. Nagpahayag si U.S. President Donald Trump na temporaryo niyang papupunduhon ang Project Freedom sarong operasyon para tawanin escort ang mga barkong nag-agi sa Strait of Hormuz. Inihuli sa siyang kamuwatan na iguanin progreso sa sarong posibleng kasunduan sa tao kan U.S. asin Iran. Sinabi niya na ang pagpundo na ini magtataonin panahon nganing maaraman kung mapapasapinal na ang hururon. Daw nga ni nakatindog paman giraray ang blockade sa nasambit na lugar. Kasuorensa na, sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang operasyon nagpuon nganing giyahan ang mga tankers na na-stranded sa strait na haros sarado na puon kang magpuon ang iriwala bagay na nakakadisturbo sa supply ni langis sa bilog na kinabana.

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLay, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta. Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: One Radio, Ting Do Gana.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice.

0: Super Sangkap Halo-Halo. 50 lang ang small add-on. Price varies.
1: Nag-uumapa. Habaw sangkap. Nag-uumapa. Habaw sarap.
0: Chowking Super Sangkap Halo-Halo. Habaw sangkap.
2: Come and visit us at Chowking Tabaco.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For Strengthened Senior High School, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Want to be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
4: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, inyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Pico and Roots, Among Gutierrez, Saligaspi. O, oh, diba? At saka syempre si Barbie Imperial. Hindi ako sana kung nagbibrikol sinda. Totoo kaya si Richard Gutierrez magbikol? Ngari ba kon? Ay, ngunyan, tuturuan na siya ni Barbie. What? I'm sure. But we're very happy naman na maging masaya ulit itong si Richard Gutierrez.
1: Showbiz Papi!
0: Ngunit, dapat din sanang malaman ni Barbie kung bakit nagkahiwalay si Sarah at si Richard. Para malinis, para maayos, para maiwasan ang mga dahilan. Kasi mahirap talaga magkipagrelasyon sa isang high-profile na aktor. Eh kung pareho kayong artista, di ba? Katulad naman nangyayari, talagang nauuwi minsan sa wala. Although, nasa maturity po yan ng bawat isa. Lalong-lalo na kasi pag sikat ka, di ba? Busy-busy ka, wala na kayong time for each other. Marami kayong inaasikaso. Hindi kayo marunong mag-time management. Ay, wala. Wala talaga mangyayari sa inyong relasyon. Bakit ganun ako magsalita? Wala lang. Sinasaniban ako. Sinasaniban ako. Sixteen minutes after 6 o'clock. Merkules ngunyan. Kaya aldaw ni Mami. Dapat po sineselebrate natin ang Mother's Day every week. Every Wednesday. Dahil Merkules. Ano, dalhan nyo na sila ng or pasalubungan palagi pag Wednesday. Pasalubungan ng Ensaymada. Or kung anong paborito nila. Something sweet, ha? Kung may karaoke dyan sa inyo, eh, di dalhan nyo ng karaoke. Yan aking pinaka-favorite na kakanin in the world. Karaoke. Kasi nakakarioka, eh. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. With your Dita! One radio tobacco, one radio diet. 17 after 6 o'clock.

0: Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
13: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
14: The Tita Puliana Show!

Oh yes, honest na, alas 6:29. I'm sure yung iba dyan ready na para sa kailang Dina Bonnevin. O anong kumusta naman ang inyong ulam ngayon? Ay, nakakatawa dun. Gusto ko lang tumawa siya. Kumusta naman po ang mga ulam natin dyan ngayon? Dapat very light lang ha. Malaki kong sinasabi yan, pero ako heavy. And of course, nakalimutan ko na namang sabihin na live po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At binabati natin si Eva Oliver. Hello, good evening. Ganun din naman kay Eusebio Enting. Binabati natin or shout out sa Bermas, Castillo, Bello, Barciliano, and Banyares family of Panarayon, Bakakay Albay from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Thank you so much for watching. At yung iba po na hindi pa nakaka-watch, di ba, watch na. Hanapin nyo lang ang One Radio 99.7 News FM Facebook page. I-like na rin, i-follow nyo na rin. Para happy all, happy all. Ako, kumusta naman ang ating panahon? O, di ba, ayon sa pinakabagong balita ngayong Miyerkules, Mayo Asa is 2026. Ayan na naman sila, yung mga ex ko dyan sa Pag-asa. Binabantayan nila ang isang bagyo na namuon sa labas ng Philippine Area of Responsibility at isa na ring low pressure area sa loob ng PAR. Narito ang ilang mga detalye dyan. Ito ay kasalukuyang nasa kategorya pa ng tropical depression. So medyo malumanay pa. Although may konting kasalimuutan. Kasalimuutan, no? Pero ito ay nasa kategorya pa rin ng tropical depression. Saan ang lokasyon? Huling namataan ito sa layong 2,395 kilometers east-northeast of Mindanao. So medyo may kalayuan pa yan ngayon. Posible itong pumasok sa PAR sa pagitan ng Biyernes ng gabi o Sabado. Kapag pumasok sa PAR, inaasahang magiging tropical storm o mas mataas pa ang kategorya nito. May pangalan na ba? Bibinyagan na ba natin? Kapag nakapasok sa PAR, tatawagin itong Bagyong Kaloy na siyang ikatlong bagyo naman para sa 2026. Meron ding low pressure area o LPA sa loob ng PAR at ito naman ay huling namataan sa layong 670 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. So ibig sabihin medyo malapit-lapit na dahil nasa loob na nga, di ba, ng PAR. Mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Gayon pa man, makakaapekto pa rin ito sa Visayas at sa Mindanao. Kaya amping kamong tanan diha sa Mindanao o sa Visayas, no? Dili mo maglaaglaan. Mag-uwan na. Gihala mo sa balay. O, ganon. Ito'y inaasahang tatawid ng Mindanao patungong Southern Palawan. Posible itong magdala ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao ngayong gabi ng Miyerkules, Mayo Asa Is. Narito naman ang pangkalahatang outlook ng Pag-asa para sa Mayo 2026. Sa tropical cyclones, isa o dalawang tropical cyclones ang inaasahang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Ang mga bagyo sa Mayo ay kadalasang nagre-recurve. O, diba? Nagre-recurve o hindi direktang tumatama sa kapuluan o dadaan sa Central Philippines bago lumabas ng PAR. Ang mga susunod na pangalan sa listahan ng tropical cyclone para sa 2026 ay Kaloy. Kaloy. Kaloy. Wala naman.
namang sumasigay. Medyo malayo pa yan. At Domeng. Meng. Meng. Domeng. Wala pa yung sumasagot. So, ibig sabihin, baka hindi na sila darating. Sure, sana naman. Pero gusto din natin ng konting ulan. Konti lang, ha? Tungkol naman sa El Nino Alert, nag-issue ng El Nino Alert ang PAGASA. May halos 80% na chance na umusbong ang El Nino phenomenon sa Hunyo o Agosto 2026 season. At posibleng mas maaga pa, baka ngayong Mayo o Hulyo. Sa simula, maaring palakasin ng El Nino ang southwest monsoon at magdala ng malakas na pag-ulan sa western portions ng archipelago. Pag sinabing western, so dyan banda sa may Palawan, dyan banda sa may Zamboanga, dyan sa may bandang Negros. Yan ang mga western parts of the archipelago. Archipelago, I like the word, huh? Archipelago. Parang pag meron akong magiging anak, ang itatawag ko sa kanya ay Arpic Archipelago. Yan, haroan. Mula Setyembre naman, inaasahang babawasan nito ang pag-ulan na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon sa maraming lugar. Maaring bumaba ang bilang ng tropical cyclones sa loob ng PAR, ngunit maari itong maging mas matindi. Konti pero matindi. Nako, parang ayoko nun. May 25% naman na posibilidad na maging napakalakas ang El Nino, kung saan ang Central at Eastern Pacific Ocean ay magiging higit sa 2 degrees Celsius na mas mainit kaysa normal na huling quarter ng taon. Ito ay inaasahang magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2027 at posibleng umabot pa hanggang sa ikalawang quarter. Kaya mahalagang patuloy na subaybayan ang mga abiso ng PAGASA para sa pinakabago at tiyak na impormasyon tungkol sa mga bagyo at kondisyon ng panahon. Oo nga, kasi marami din nagsusulputan ng mga weather forecasters sa mga social media, no? Hindi inaasahan at minsan hindi maaasahan. Minsan parang hindi natin alam kung saan ba nila kinukuha ito. Ang sabi nila sa international daw ng mga weather models, pero mas magandang sa PAGASA na lang tayo, ha? Kasi baka ma-fake news pa tayo. Yung iba kasi dyan, masyadong parang excited na manggagaling sa kanila ang mga weather reports. Although nga ngayon, parang nagkonti na. Kumonti na yung mga nagwe-weather-weatheran, forecaster-forecasteran. Parang hirap sabihin. Hi, good evening kay Romnick Belaos at kay Nam Zaragoza. Dyan po sa Puruk Uno Marirok, Tabaco City. Hi, Nam. Hi, Romnick. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 6:48.

Oh yeah! Welcome sa ikalawang oras. Kansito yung programang The Tita Pollyanna Show. Kamusta naman po yung hapunan? Aba, masira mo na ang hapunan ni ano? Ang pamanggihan ni Shirley Valier and family. Manok ni Osang. Wow! Uy, namimiss ko na yung manok na Osang. Pretty awesome, back in a man. Miss you. Of course, hello kay Yanyan, Ivan, and Jacob. Mga aki yan ni Tita Eva Oliver, nagdarangog sa ngunyan. Buda, Diyos maray na banggiman kay Rafaelito Bok. Mahiguso na guwapo pa. Wow! Agum ni Karen Mam Rodriguez. And of course, kay Tita Frammy dyan sa Aberbonga. Kamusta na ang ating mga tambay dyan? Nagbabarakal man. Maray! Tita Sardi and Jacob, hello! Ang ating hotline 0961-447-3923. May nag-text na naman sa atin. At syempre, nadadangog man po kita sa nadadangog kasi nahihiling sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Kaya pwede rin kayong mag-text doon o di kayo mag-comment. Ang may katanungan, itong nag-text sa atin. Ang sabi niya, hello tita, good evening. May paraan po bang mapaamin ang mga sinungaling o yung mga nambablap? Hoy! Itago mo na lang ako sa pangalang Elmer. Pangalan ng kapitbahay namin. Ay, ayan na naman. Sino ba nagpauso nito? Itinatago yung pangalan nila sa pangalan ng ibang tao at sinasabi pa nila kung sino yun. Tulad nito ngayon, si Elmer. Nagpapatago sa pangalang Elmer na pangalan ng kanilang kapitbahay. Para mong isang araw kapitbahay din. Anyway, thank you so much for texting, Elmer. Naku, ang tanong na yan ha, ay isa yata sa pinakamahirap sagutin. Lalo na kung ang usapan ay tungkol sa mga sinungaling at mga bluffers. Naglipa na po sila sa mundong ito. Kano? Pero yes, may mga paraan. Hindi man garantisado na makakatulong para mas lumabas ang katotohanan o para malaman mo kung sino ang nagsisinungaling. At hindi rin ito magic, no? Kundi mas sa paggamit ng psychology o psikolohiya, observation o observasyon, at estratehikong pagtatanong. O, di ba? Kailangan medyo meron kang ganyan. Katangian niya na talagang dapat i-develop mo. Kaya meron tayong mga kaparaanan dyan. Siguro sa paraan ng pakikipag-ugnayan at pagtatanong. Huwag na huwag kang magpakita ng galit o agresyon sa simula pa lang. Bakit? Kapag galit ka o agresibo, mas magiging defensive ang isang sinungaling. At lalo nilang pagtatakpan ang kanilang kasinungalingan. Kaya cool ka lang, chill lang. Maari rin silang maging tahimik at ayaw nang magsalita kung halimbawa galit ka. O, diba? So, dapat very cool ka lang at saka diplomatic ang iyong kapararaanan. Panatilihin ang pagiging kalmado at neutral ang tono. Ipakita na handa kang makinig ng walang prejudgment. Ibig sabihin, kasi minsan yung iba nagsisinungaling, dahil ani lang ma-judge, diba? So, magtanong din tayo ng mga open-ended questions. Huwag kang magtanong ng mga masasagot ng yes or no, di ba? Kailangan medyo himas-himasin mo yan sa... kasi madaling sagutin yan eh. Pag sinabing, oo, hindi, ganun lang, di ba? Isahan lang. Kailangan mo kasi ng mas maraming informasyon para makita mo ang mga
inconsistency. Kasi pag ang halimbawa halata mo naman nagsisinungaling, gusto mo lang malaman talaga na manggagaling sa kanilang katotohanan. Kaya dapat hinuhuli mo yan para makita mo yung inconsistency.

0: kung consistent ba ito o di kaya pwedeng halata mo agad na sila'y nagsisinungaling. At hayaan mo dapat sila sa mga detalye, no? At subukang balikan ang iba't ibang paraan para din ito nagtatanong sa korte. Pero sa'yo naman, medyo mild lang. Bakit? Ang isang sinungaling ay madalas na may script na yan o pangkalahatang ideya ng kanilang kasinungalingan. Pero hirap sila sa pagbibigay ng consistent na detalye. Pag sinungaling kasi, kahit pa meron na silang scripted na katanungan, mapapansin mo hirap din silang mag-explain kasi yung detalye, it is a giveaway. Giveaway? Sa simula, hayaan sila magkwento nang hindi mo gaanong ginagambala. Hayaan mo lang. Pagkatapos, ulitin ang tanong sa ibang paraan o bumalik sa isang partikular na detalye pagkaraan ng ilang sandali. Halimbawa, binalikan mo bang basahin ang message mo bago mo pinindot ang send? O di kaya naman, anong kulay ng suot ni ganito ni ganyan? Ay, lalo na kung related doon sa iyong tinatanong. So dapat parang nililihis mo ng konti. At least parang na-feel nila na parang teka sandali, parang nako-corner na ako nito. Baka biglang magsabi sila ng totoo, di ba? Magtanong din ng mga unexpected questions at mga memory-based questions. Bakit? Kasi ang mga sinungaling ay nagko-concentrate sa pagbuo ng pangunahing kwento. Talaga meron na silang ginawang kwento. Ang mga tanong na hindi nila inaasahan ay maaring magdulot ng cognitive overload. Ma-overwhelm sila dahil ano ba itong mga tanong na to? Lalong-lalo na kung hindi naman sila ready sa ganong katanungan. At mahihirapan sila mag-imbento ng sagot agad. Pwedeng magsabi sila ng katotohanan. Paano? Bago ka kasi magtanong-tanong, sabihin mo rin na yung mga related na dumaan ba si ganito or nakita mo ba si ganyan? Lalo-lalo kung alam mo yung scenario, dapat ilihis mo ng kaunti. Ibabalik ka dun mismo sa araw na yon kung saan mo gustong makuha ang katotohanan. O, diba? Gamitin mo rin yung mga sabi-sabi technique na katulad halimbawa, sabi ni ganito, eh kasi ganon, kasi nakita sila ni ganito, na sinabi ng ganon. Pag kasi yung sabi-sabi na yan, eh lalong-lalo na kung tusok na tusok sa katotohanan, eh mahihirapan na sila magsinungaling nun. Diba? Kaya maraming kapararaanan para po naman natin mapiga ang katotohanan mula sa mga taong sinungaling. At sa ganito kasing paraan, natuturuan natin sila na wala namang masama sa pagsasabi ng totoo. Diba? Kasi ang pagsisinungaling ay nakaka-delay lang yan ang mga pangyayari. Kaya dapat natin palaging i-inspire yung mga tao, lalong-lalo na na ating mga nakakasalamuha, lahat ng ating mga kapamilya, mga kaibigan, na mas maganda yung magsabi ng totoo at hindi na magsisinungaling. Kaya naman kasi napakaraming gulo sa mundo dahil sa mga pagsisinungaling at para sa mga taong gumagawa-gawa ng kwento, di ba? Kaya dapat pigain natin sila hanggang sabihin nila ang katotohanan. Hindi na sila kailangan mag-sorry pa dahil naman ang pagsusorry ay labas ilong lang yan minsan. Di ba? Thank you so much, Elmer, na pangalan ng kapitbahay. Nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Nandito pa rin po kayo sa The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Daed. 14 after 7 o'clock.
1: Itang mga sorry na huli sa lahat.
2: The Tita Pollyanna Show!
1: Tapos tatanungin, pwede pang balikan.

0: lamang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng Municipal Daycare Center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, mag-boss. Herbal Capsule. High Blood, mag-boss. Herbal Capsule. Insomnia, mag-boss. Herbal Capsule. Diabetes, mag-boss. Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tumako.
5: Rang Pharmaceuticals.
4: Unicia Drugs.
5: St. J. Pharmacy.
4: Kincare Pharmacy.
5: J-Med Pharmacy.
4: Earl Pharma.
5: Race Pharmaceuticals.
4: And One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabi Albay,
4: mababakal
5: sa St. Clair Pharmacy.
4: Crisol Pharmacy.
5: GNC Pharmacy.
4: Twin Care Pharmacy.
5: And Don A.I. Pharmacy.
4: Sa Malilipo,
5: mababakal sa
4: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
5: Sa Bakakay,
4: Butika Maria Corazon.
5: Asin,
4: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show.
7: Tindugo na!
8: Ay massage oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show! Poliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
13: The Tita Poliana Show.
14: The Tita Poliana Show.
15: 7:33 yan pa ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magising sa katotohanan. Diba? Kung ano mang katotohanan yan. At dapat umamin na rin. Diba? Mas magaan pag umaamin tayo sa ating mga pagkakamali. Kasi yan lang talaga ang nakakapagpagaan sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo-lalo na kung tayo ay direktamente apektado sa mga pagsisinungaling at mga bluffing. Kaya dapat maging true to ourselves na lang. Or di kaya naman, huwag na lang pansinin, deadmahin at tuluyan ng burahin yung taong yun sa buhay natin. Di ba para maging maayos na? Baka masaya siya sa ganun. Sometimes, katulad na nangyayari ngayon kay Ellen Adarna, binura na niya ang kanyang ex-husband na si Derek Ramsey sa kanyang buhay. Pero eto naman, Buhay na buhay, si Bugoy Drilon. Si Bugoy Drilon na nananahimik. Eh ngayon ay napagpipiestahan ng mga netizens na sana alagaan mo naman. O sana naman sustentuhan mo yung anak mo kay Ellen. Sabi ni Bugoy, ha? Ano yung pagsasabi ni Nendro? Kaya kung nga na imedbed yan si Ellen Adorno. Kapandok niya talaga si ano, Derek Ramsey. Although I've met both of them, no? But I find Derek a little more on the bulky side. Yung masyadong mabuhok. Diba? Masyado siyang mabalbon. Parang malapit na siyang maging anong tawag? Gorilla. Joke lang. Kamagalit si nanay niya. Anyway, itong si Bugoy naman, I find him very attractive. Actually, mas nagugupuhan ako kay Bugoy kesa kay Derek. Dahil slim si Bugoy eh. Alam mo yung maganda yung balingkinita ng katawan. Oo, yun talagang, for me, that's the new sexy.
16: What?
15: Oh, speaking of magkakamukha naman, sa tingin nyo ba magkamukha si Ross Martan at itong si Ina De Belen? Parang hindi naman, mas sweeter ang mukha ni Ina. Tsaka, original yung mukha niya. Okay? Original, ganyan talaga ang mukha ni Ina mula pa nung baby pa yan. Oo, ganyan. Eh, ito naman si Rosmar kasi nagparitoke. Mukhang sa Bangkok siya nagparitoke dahil ibang-iba ng mukha niya. So, para naman napagsabihan siya ng EO, ay syempre, nag-react. Kasi parang kinumpara siya. Meron yung nag-mention, actually kagabi ko yata ito na i-chika na merong nag-mention na bakit nandyan si Jake Vargas? Akala doon nila si Rosmar. Eh si Ina pala yun. Tapos biglang nag-comment naman si Ina, sabi ni Ina, ew. Diba? So yun, doon nagsimula. Hanggang ngayon nagbabardagulan pa rin sila. Ewan ko lang kung palala ng palala o humuhupa na. Dahil pati si Janice De Belen ay nadamay na rin.
17: Aray ko.
15: Yes, aray mo talaga.
17: Aray ko.
15: Kasi pati ba naman si Janice ngayon, binabash ng mga 4 million fans or followers ni Ross Martin. Eh, paano yan? Baka mamaya-maya isali na naman nila ang buong angkan ng mga De Belen. Huwag naman ganun. Palampasin na lang yan. Aminin na lang na, okay, dapat nga eh, siguro, ewan ko lang kung dapat mag-sorry itong si Ina. Eh, hindi naman yata niya talaga minin yun. Napa-ew lang siya. Napa-ew. Hello, good evening sa Hordes family. Diyan po naman sa Remedio Street. Kay Ninang Cora Hordes, kay Ninong Alan Hordes, and of course kay Zaya Mays Hordes. Kung nandyan po ngayon si Doña Sean, hello Doña Sean. At syempre si Tita Loy Loy, dyan po naman sa Remedio Street, Pasig, Daet, Camarines Norte. Talagang binuon.

Ang siyempre, paalala mo li, ha? Ito po naman ay gawin nating atin-atin lang. Dito po sa The Tita Pollyanna Show, tuwing Miyerkules, araw po yan ng mga nanay. Kasi nga, meme. Memercules. O, diba? Ipili talaga natin yan. Para naman palagi nating isipin na ang halaga ng ating mga nanay sa ating buhay ay sineselebrate natin sila every week. At least, mas lalo niyong mafe-feel na mahal niyo ang nanay niyo. Kasi minsan yung iba, sa sobrang dami na ngayon ng mga pangyayari sa mundo, nakakaligtaan nating asikasuhin ang ating mga nanay, mga mudraks, mga ina, mga mame, mga mother, and of course, mamacita. Mamacita. So every Wednesday, tratuhin natin ng espesyal. Huwag natin sila masyadong paggurin. O di kaya naman, dapat bigyan natin sila ng ensaymada o kung anong paborito nilang pastries. Alright? At least, mas lalo kayong mapapamahal sa kanila. At syempre naman, makadagdagan nila ang iyong allowance. Sabi, ang bait-bait ng anak ko tuwing Miyerkules. Talaga namang special na special ang trato sa akin. Mabigyan nga ito ng karagdagan. Karagdagan, oh. Karagdagang allowance. Ay, nako. Nako, kailangan na pala niya ng bagong pantalon. Kailangan niya yata ng bagong damit. Naku, luma na yung gadget niya. Mabilhan nga. Kasi ang bait-bait. Tuwing Wednesday, special ako. Sabi niya, Miyerkules. O, diba? Dapat very special talaga ang trato natin sa ating mga mothers, ha? Yung iba kasi nakakalimutan na nila minsan. Do not forget, kung wala yung nanay nyo, wala kayo dito sa mundo. O, diba? Nakakatawa yun? Ganon? Palakpakan po natin ating mga mothers na talaga namang nagpupunyagi para sa ating pang-araw-araw na buhay-buhay sa mundong ibaba. Adava. Nineteen minutes bago sumapit ang 8 o'clock. Ang bilis ng oras, no? Bukas, weekend na naman. Sabi nga, ang bilis ng panahon ay nadumidepende sa saya na iyong nararamdaman. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: Wow. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Kaya ba naman pag-iralayan sa inong lingkod? Again and again and again, bako masyadong magayunon, pero mahamuton. Gurang na, pero may harang pa. As in.
1: As in.
0: Greetings, greetings! Ating shoutout, Boulevard, tara na, holding hands na tayo. Pwede rin tayo mag-akbayan.
2: Please, shoutout, Boulevard!
0: Good evening po dyan sa Panarayon, baka kay Abay, to the Bermas, Castillo, Belo, Barciliano, and Banyares family. Of course, mula po naman yan sa ikaw na po family dyan sa Fatima. And yes, good evening kay Eusebio Enting, Romnick Belaos, good evening, Nam Zaragoza. Diyan po naman sa Puruk Uno, Mariroc, Tabaco City. Kay Tita Eva Oliver. At binibati natin ang kanyang mga anak na sina Yanyan, Ivan, at Jacob. Ganun din kay Yekanyeta at kay Tita Cherry Borja. Shout out din daw sa agom ni Karen Mam Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahigusong na guwapo pa. Baby Christelle, Mama Teen, Papa June, dyan po naman sa San Isidro Ilawad. Hello to Lay. Always listening, dyan sa Rizal Street, malilipad by Lola Poppings. Good evening. Binabati din natin si Manay Lilia Belaos. Dyan po naman sa Datag, Santa Teresa.

Binabalik din natin ang Breeza family dyan sa Bacolod. Kina Benito and Evelyn, kumusta na kamo dyan? And of course, to Benedict and Diane Breeza dyan sa Orpao. Kaibana na po ang sa inyong mga aki, kumusta na dyan ngunyan? Namanggihan na kamo. Of course, shout out naman kina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan, Malinao, Albay. Hello to Christian Abrera Tran, good evening. Of course, to the Kanaya family dyan sa Matalipni, Malinao, Albay, Zone 2. Good evening man dyan sa Kanaway, Kawai Kawai, sa Kanaway, kay Tita Eva at siyempre ang kanyang apo na si Miara Helioza Belen. Shout out din po sa Poging Sergeant Pago na mahiguson mag-responde. Wow! Good evening sa iyo, Sarge! Dyan po sa Cormidal, Purag 5. Good evening to the Cobalias and Zoleta family. Sa Daed, dyan sa Puro 4, Borabod, Ati Nida, Albigo, Abilgos and family. To the Abais family, dyan sa Lagon, hello kay Tommy. At ganun din naman sa Sofranos family, dyan sa Kamambugan. Hello, Tita Dora. Colasito family, Seriola family, and Cass family, dyan sa Malolos, Malinao, Albay. Good evening. Ganun din po ang Cater family sa Puroxeti, Labnig, Malinao, Albay. Emily Braun, dyan sa Puroxais, Barangay Buhian. Good evening. Hello din kay Baby Marley, dyan sa Basud, Puroxeti. And of course to the Bayola and Ternio family, dyan sa Santa Cruz, Malilipod, Abay. Good evening kay Johnson Borilla. Ayan. At syempre naman kay Kikay at kay Gado dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Nasa harap naman sila. Kumusta na ating barbecuehan dyan? Wow! Of course, dyan po naman sa Kinale to the Vergara family. Good evening, amiga! Miss you so much, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang pinakamagayon po dyan, si Mami Upeng. Siyempre, pretty din naman, si Tita Nida. Tita Nora. Sorry, nalito-lito ako. Tita Nora, Tita Al, at syempre naman kay Tita Jealousy, at sa lahat ng mga bagets at mga bugoy dyan. And yes, hello kay Normita Contreras dyan sa Tabaco Night Market. Hello, Tita Chris Barameda, dyan po naman sa Chris Restor Grill. At syempre ang aking mga mami dyan, si Mami Evelyn, Mami Lani, at hello kay Julia. Wow! Good evening kay Malin Bendicio Bragais. At syempre ang kanyang mga anak na sina Jane, Isa, JJ Boy, at si Hazel. Good evening. Dyan po naman sa Comon, Tabaco City. Good evening din kay Boy Joseph Glenn Buneo. At syempre kay Danny Brosas. Princess Erica Bonganay, dyan sa Puroxeti, Estancia, Malinao, Albay. Kumusta na? Ganon din kay Embol, dyan sa Accounting Department ng SJCC. Just Maray Nabanggi. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para sa ating Shoutout Boulevard.
At syempre, pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating live stream sa One Radio 99.7 newsfm.net. Yan po naman ang ating Facebook page. At syempre, ito po yung merong ano, merong Calaguas Island sa Cover. Wow, ang ganda ng beach. Gusto ko tuloy mag-swimming. Nakapag-swimming na ba kayo sa dagat? Parang mas gusto ko ngayon mag-swimming sa mga ano, yung mga batis. Tapos naka-ano lang ako, naka-tapis. Tapos may dala-dala ako mga labahin. At may palo-palo. Wow, tsaka naka-ano ako, naka-sombrero.

baby. Magtahabulan kayo sa bukid. Maganda yan. Perfect yan for summer, di ba? Bakit kasi natatawa? Ano ang katawa dun? At ito pa, may dala kang baon, nakabalot sa saging. Di ba? Of course, pwedeng-pwede rin na meron kang mga kasamang mga kaibigan mo, nakatapis din sila. O, di ba? Para marami kayo. The Tapis Gang. Naglalabas sa may batis. Para marami ako napanood ng mga ganyang eksena sa mga FPJ, mga pelikula, di ba?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Diabetes.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
13: The Tita Puliana Show.
14: Oh yes, at 8:33, of course, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide, sanat po naman ang mga groceries, supermarkets, sari-sari stores, and of course, convenience stores, at sanat po naman ang mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, kasama din po natin sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok Chicken Inasal Diet. Diyan po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Diet, Camarines Norte. Of course, The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Mabalus po, Gem Products. Of course, para sa mga magagayon in the City of True Love, para sa Sindong Me Time, as in self-pampering, sarang lugar sana. Pink Spa. Ang Pink Spa, niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Sampang sana ka naman, The Coffee Hospital. Pasyan na lang po kayo para sa iba pang mga detalye sa Pink Spa Facebook page. Thank you so much, Pink Spa. Ang bilis ng oras, at syempre ang araw mabilis din, kaya dapat talaga punuin natin ng pagmamahal ang ating every morning, every afternoon, every evening. Kumbaga, every day, make it full of love. Para naman, masaya lang lagi. At syempre, sa bilis din ng panahon, dapat nating asahan palagi na marami tayong nagagawang kabutihan para sa ating bansa at syempre sa ating mga mahal sa buhay. Ganun lang kasimple. Bukas, magkakasama po tayong muli sa Araw ng Mga Uhaw. Araw ng Mga Uhaw bukas kasi it's a thirst day. Kailangan tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day, lalo-lalo na ngayong summer. Super E. Grabe. Once again, eto naman po ang yung lingkod na bako masyadong magayunon, pero mahamuton, nag-iiwan ng mga katagang. Kung hindi ka naman kagandahan, tahimik na lang ako.
16: What?
14: Sweet dreams hanggang bukas. Bye-bye.

0: Rules FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: información. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Okay. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

lang. Pod sa inyong mga pinagigil sa inyong mga pinagkan. Layaon ka mo sa barabugtak sa atibaadan ay praises, it's gratitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gising blessing. But think that you are better than ever. Dust we are, dust. Return. Sa mga katindugo niya itong bahay, maligayang maligayang birthday. May you have meant to come and blessings from heaven.

0: birthday Tatipram Idol Bilasco ay Banyas Balo Babnyal Winan Lando Damdon Happy birthday Andrea Rita Papa Ukasal Daw if Dugo niya to Boy mga halsoy Pamalitanin Petsas Bula na Mil 26 Katidugay Kamunduan Si Kundulin Nagipo natin ng malimit na rala sa inyo sa atin pa ang ating kasama sa atin rin po naman ang at gagaling five some people our next move desperately waiting for us to even praying for behind them it's just doubles the thing that failures in things we should be scared good lead in great discovery life as an and enjoyment tamara Kika 93 News FM good. Sa programang Kika Good Morning sa pangarap po kasi Jingjing Moon Bossing Romy Boss Madam kaganda and my money almo ako and oh guwapong and very in blue kakul nagdad sa program Kikig o kantiwa o sa Kikig sa tanarang Kikig ang kan Basan sa daily weather kan alas go ang liya pinagkasi sa kalina dato patros si Hinaw del Sordinates na 7.7 100.2 east easterly spectrum
1: si ba Kikig
0: Mantikal Cyclone na kanta obris alas 3 kaso ba ang tropiki hagupi eh? Maril kios east north Mindanao coordinates na say 1.6 degrees east in one in maximum na 5 kilometros kada oras haro asin na maabot sa kilometros kada oras westward sa kaska 20 kilometros
1: sa
0: si hagupit mga klalaumay sa Philippine Pansability noong hapunok minggudugon asin pinagkakarampulog na pwede sa Kabisayaan Asol Region sa Peter System and Central Eastern Visayas Island Region Northern Mindanao Davao Region Bangka Pini api katindugon kan low pressure na pagdalong kan may mga pagura bantang and Metro Manila ang parts kasabayan particularmente probinsya kanal bay Taterlis o Maos gikan sa dagat paso and magdaraan sa pagdalong ning kalangitan warak-warak na paguran di yung kapalibutan
1: si Bwa
0: Tamarata. Tanganing mag-ita kusina. Igwapo ni Uga. Klasis po mga kakaigwak nga. Grande mo ni Asin Chef. Mister, nanggad pagtugutan si Dini. Ikam. Kun malaog sa edibong. Nice. Tingto na. Tanganing ang risante. Sapon na.
1: Si Bueno. So,
0: dugo niya tong inkarini. Centro kan banwaan. Malilipo. Siyudad din taba. Asin, syempre sa iba pang lugabot kan sa tuya makusog na sig. Marata. Si mga yaon na publiko. Magtagahin dun taaro. Healthy ka na. Kumusta tabi may mag-agabot si sa tuyang tama na katindugo na yung wet sa mid fee section gustahan mga yaon third floor sa gulayan section
1: si Bueno Sakig
0: at pamanlugod mga katanda ikita naman na ang pigahampang may kinaraman sa satuyan aon asin abong niya gari piging abnormal kon dugo kaabo na gari na ayam
1: si Bueno
0: aga matik mga katindugod magpasira haraning health center matawan ng tulong susyon natibaan kon pirming napapulis ha? Tiba ay nagbabatok na niya makakuabag ako di nang
1: si Buen
0: sa baba mo sa mga parasira pero tanganig dahil po sa peligro mga jeepney road bus drivers UB Express drive, Tali Transco Judo Tatirop Pidwim the operator ko boy good boy tricycle drivers muna para ming tandaan luway pagpadalaga ng pinaka safe

0: Natuan sa tuya mga pasahero duman sa destinasyon.
1: Tosa!
0: Ang programa ng Best Kasabayan, Best Kapigul 20-in-1, Best Kapiblack 4-in-1, Best Kapagabos, Wish kung kap kung kaya sa mahamot na masirang pag-inuhanin marayra sa lawas kandamo, Best Kapi sa pagkaga, Best Kapi sa pagkasin, Banggi, yaon man ang manok and chicken, nakakaiba ang madilig ng gravy, ang mga akin sa may utang tilam, igmanwa ang kan malilipot sa syudad ng tabako. Nin naman sa Balinaw, tiwi asin kan ligaw. Yang pagbalik, ang rap sa kig!

0: Factory and advance order 0927.
1: Longer Funiel Real College operate occasional journey big we offers preschool, elementary high school, for college program have library and science, BS computer science, BSc, BS criminal, BS BA, BS OA ed, ed, AB English, AL certification, graduate and MMBM. For visit the office at 0547 Danya Memorial College in Corruption Education.
2: Ang bigatom ko ng katawan at kibiga kas sa tuwan ang relax and they want to share
3: you care the relief my ibuprofen more faster the relief you care about plus paracetamol is the relax if salt your doctor
4: honey gabundo ko ah
5: no problem kayan
4: eh pani di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung Sure Soft Softener at ang kapayang Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin, Mapabahay Shop and Rapid Soap and Sure Soft Softener.
4: Bahay Mata, Detergent Liquid Sure Softener, Varpiliation, Oat Blossom and Rosted Soap. Malini. Pangosyo. Oh.
6: Available in all supermarkets.
7: Huyan ka pala. Ay, Dodigdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata ka
7: sa B2B Shal. Sampang kantambakan kanta mabakalanot sa harong.
8: Nata sa B2B Star Kumab. Ano
7: aramo kaya best? Bararato ang mga barakat. Star Commerce pwera sa mga barugan lamesa at simbangko, kitchenwares, plus linoleum, trapal, flowers and wear, kawatan, school supply, at in party needs.
8: Na next you best. Sabi man ng God ni Mother, ito mga B2B Star Commercial. Lugod ako mabakal kay mga pandekori. Pwerte yun man pala. Sa barato na, mapun sa sep, dyan tambakan kantay.
7: Anong patigahalap mo?
9: Magpabito version na kita. Makukalan deal di street kina lady. Sampang katambakan kantay si Ken.
10: News mga kapitbahan, kaya mo na bumili. Netlion. Mula sa Motlion says efficient washing machines, energy saving aircon. Ang pangarap ng smart key na yan nasa RSV.
11: Ay, touch me na. Nakuha akong hulugan sa marketing.
12: Itong swak sa buong refrigerator namin. Nakuha ko sa marketing.
10: Kahintay nyo, punta na sa marketing region-wide. Sulit at abot kayang up sa inka pa. Siyempre, sa RS. Basta sa RS, yes na yun.

0: Left Refilling of Fight Mylene Enterprise 17 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene with free pickup. Tawag na sa 0948-105. Si Miss Mila Rigaiter, Mylene Enterprises. The Fire Fighting.
1: Are you looking for a conducive place for your stay, your family, and loved ones? Come and visit Vince Home, one of the newest hotels in love. With spacious room, cold shower, wine, and secured parking area for your vehicles. Note 6, Fatima, Tabaco City, New York. For inquiries and reservations at 09-637-46. Or you can drop us a message at our Facebook page, Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you there. Vince Home or Home, away from home.
2: When or sa King Philippine Standard Time, 30 minutes na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na sa indugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako, kaya na po ka King Barreta. Enokal na ka ang emergency case assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol ang maabot sa 6,400 trauma na naapiktarang kanilan sa pag-alboroto kan bulkan ngayon. At mga ID-depisyaryo ba resibining 10,263 pesos na gigi-out sa maabot na Lunes kon sa inahalat na sanang ibabogikan sa National DSWD Bicol Regional Director ang ayuda. Igwang kabauan ang mga parauma over sa nadistrosong panadom dahil ang kanaspiktaraan ng lugaris kon sa in ang emergency cash transfer program para ang gobyerno magtao ng tulos na financial na nasa sektor kan sosyudad
3: si Bueno sa King
2: na community pantry and si distributor residentes at saan kad barangay hindi makakailman ang Albay Agriculture Office ang inisyatiba ng taoning automatic na food assistance sa mga pamilya pag-distribuer ng essential substantial agis ang nag-distribuer man din vegetable seedling sa mga resident porta nagmamaot na ipromotir ang backyard gasos kukuanan ng pagkakabawas na ang pamilya. Siring man, maot kan programa na pakusugod ang food security opportunities na mga sa indaman sa nangkuk pinagbintilar man sa kolaborasyon sa tahaw kan mga hobines asin gobyera sa pagtataonan sa komunidad.
3: Bueno sa
2: so minakat na sa sobra 3 pesos accord na sa sektor kan agrikultura sa probinsya ay matapos pos na pag-alboroto kan sa 228 para uapik kon sa 150 digdi mga rice farmers and farmers 5 mga naghali crops asin 7 ang apiknado sa mga nag-aatama ng karabasin baka focus otaria piktara na kon sa 59 niya totally dam 22 hectare ang pwede pang makarecover apat na hectare siya damage sa tanumanin mais in gabusman to ang nasa 15.30 siya para sa high-valued crops. Mga katingan distruso, ang nagkapirang ikwa ang kandaraga, gikamalig, asin, Ligao City. Marata. Nakatalaan man na inya na aldaw kan gubyadig 10 kilo nas sa mga paraubang na apiktaran kan asfall gikan sa bulkan mayon. Ini kan probinsya sa maabot 1,666 na para sa banwa ang kamalig ginubrad kan Ligao na nadinanom dahilan sa tatakluban magigirumduman. Duwang beses na nagkaigwanin matindo sa naon ng garis kung sa inkan Mayo 2026 o 29 barangays ang tinabaan kadabo asin ko. Dos na sa 80 barangays ang naapiktara. Maninigo asin daan mga ini tulos na matayuda kan gobyerno.
3: Bueno sa
2: Rata. Sa mga katindugo niya kan Philippine National Police digdi sa palibot. Hoy, tanod! Sa iba pa.
4: Tindugon na buong lang.
5: Oras, hatod sa Indo, kang sixes, sixes, hardware, electrical supply, and collapse. Asin, iba-ibang klase ng sabog kang land. Mayon, Portland, Apo Portland, Type Immune, Apo, Cement, Paul Sim, Asin Republic Cement. 6G, Pakukua sa Intam Subdivision City. Mag-text 9422-9486-3 Enterprise Law. Ang 6G Enterprise Smart 5577-4820.
6: Paipak na ba ang generic na magalita? Air Services. Bombito Repair, Maas, Rato Repair, Maintenance, and Trob. Naayos na bang brand or gaya ng Denyo, Isens, Yangdong, and Green Force. Nag-aayos din kami ng portors, gasoline at diesel engine generators. Kung naghanap ng malaking generator o piyasa na,

0: 47 na makalipas po sing Ramon Taganing Badang. Ramonong June Bigkas sa Isidro kay Prince Nando Pando Margalio Arnel Uda Bang Miri Madam, salamat sa lukban pinangos mi bawas-bawas natok.
1: Si Bueno Sa
0: Kamarangay Tanod Shirley yan sa Santa Tito Mami Dilms Montes Ninya Vilches Carlos Sonia Safranca Cornesa pa-shout out kay Ma'am Lenny Basilonia Ningman kay Wilbur Nitago Josephine B. Sao Norin Cirillo Fuliero Clid Manong Arnel As Karog Avila kay Terso Inbuka kamusta ka Engineer Andy Paman BCC kay Sid Malias Barcenas Frac Rimonte Conchita Gribialde from Basalda Imo Digdi sa Labnig Abangain Kikamoy Balisungsung Puerting Mire
2: Parailihan talaga
0: Kay Mirha Sia Abudino Sabinos Balmaceda Kay Lola J. Basi Lola Ingay Boy Buda Kauri Kay Manong Neo Tatabi Nung Efren Anpahe Sabi ng God friend Buno Buni Ngayon sir Pula ngayon kiparoy mo na Tun ko sa
1: Si Bueno
0: Sina ba na na eh Bert Ami Sabi ni Madam Anas Balmaceda Kaims Bilen Kumusta Kay Lynn Burag Jano Kay J. Tina Volante Kay Chiri Carburha Asin siyempre bang misom Marina kay Maria Jinke Bunganay Aida Cortuna Alo Sanandugun pa Kay Maitas Pasyaw Di sa baka kay Arapong Diyan sa Isla Cagrarone sa Pablo Tagakaba The cool na mga katindugo Naga Kikig Tatibad ngayon Python pa kaniba Kay Manong Luna Senior Kay Jennifer Candan 5 minutos na makalipas po 5 program Dukan din Napay Pwede ni Malaparte kang Tabaco City Hall Pagsadiri Ani Madam Gina Nang Permiyaon ang

0: barsaga ram na minyos to pamahawad pagulan pamanggihan sa barsaga sulka gupa matanga asina agahan digdi sa din tabako ang itiri 4 oras ni Serbi nin erta inting barbilon matapo asin bag inabotin so sa barsaga permi niya o set barsaga yan man nakpit ko lisiyong pagsatir ka pa pinamamahalasin madam girly bay niya makukuha rodyan po sa nawalibay sa mga parabulang daw na duwing soy ang hack fights sa malilikot ang enotudo 30 sultada mga na unmilde premium sa maga unusundo sa matapos kingan premyo sa ispasada registration sundo alay unubi uno bakbakan parterasin misis matambakan labahan darahon sa Adam Lakap servisyo sigurasyong kaya mo cloud reshop nagagamit ni Luluy kung kaya ang mga musingon indong pagluwa sa mitsurang baguna mahamutun pa we was with no worries just ako kwa dyan sa puro na malinaw ay maray na good morning kay Sir Nad sa Sin Mambing mapagayon ka na anuman na establishmento may beautification project sa barangay brigada eskwela na naman mahapintura sa man syempre color mix gaklasing pintura tinda Kulura Kursunada Simpla Cook Center Makung Daso sa Purukun Masyon Tabak Good morning kay Asin Ma'am Helen Berwega Partner man si Councilor Bursi Chairman Committee on Appropriate Panlungso Today na amigo sa pag-asenso Musa King Diretso kita sa kan mga baretang King Nagtagamanin dakong gobyerno nasyonal sa pagikan DSW Albayanong napigano dahilan sa pagpapanaburutokan bulk sigon kay gobernador ng DSWD tagamang 65 pesos bilang cash aid sa mga arauma mantang ng 50 pesos sa dole para man program na ang mga iyo agriculture workers siring sa Rador Rosal asin nakaulay kay Edjon Bicrimulya na nagsab nin cabinet meeting ang presidente asin dumawagadan kan gobyerno na nagahalat kan promesa gobyerno provincial sa mga distribuer na ng 10 kilos na bagaw sa Tarantfall.
1: Si Bueno sa King!
0: Po sa Rong Simana ang operation sa mga barang trukan banunubanan na gulpan na asphalt po nag-configure o fire protection na inkarga binagiging open. Naglalataw mga katindugon ang nadinusindag baka pisyenting taan mga hubigugon o itong mga pigkukubing dumanan naghiramon ang burabo igihiling na rason sa matindit
1: o sa king
0: nag-akpart peto ni dati oras di narbikol sa paritor kan kaos tiningal papos magkaigwaning lamakularag kausaktik din si Ticaris Pidisis na nagigmo sa mga barangay ginubatan daragad kan ligaw mga aldaw sa paagikan Environment Bureau EMD in attack ng air qualing sa siyo asin banwaan kan ginubat tulos informa o onong sa prisyon anahin sa sir di water quality sa mga kasalugan burabod asin para mas maasigurong sa mga apiktadong lugar o anyaon sa evacuation center suportaban sa operation inner vehicle Dr. Guzman para clear operation
1: si Buen King
0: ato nagtagama of education 315 bills para sa sin clean sa mga is na naapiktaran kan sa bulkan mayon parts na action man kaning ang mga naatskulahan maging primer ar ipinagtalaan makaso mayo sa new dose size basado sa Stival Chinto na iskwilahan ang naapikta gikan apara kay man na NGO na PID ang nag-guys kasabay ang high sa 22 na is sa protein
2: ang galing
1: si Buat King
0: taon-taon mga katinan
3: North, smart, salak, right, abras, employment, ending, and air, and tune out in water day. Ah, sa bawat bilin, remove clips of sulit na at last production so tabako sa 90993 at 022933 South, smart, biyahe mo.
4: Things from El Kami, amat na di tumatangkilik ng bisyo, lawang, yes, tuyo, dyan, may lamat ka, makiisaw na suwa ng Mayo, is pa promo 1 to 17, at next time, words, maaari rin manalo of 5 sa Atong 10 at Wall Street. Team, ang aming anniversary sale may be sa aming custom cards per customer with full kilos load 5% service 2 and add 3 snyong loyalty con liquid get 3 items at marami personalas 8 na on main money match cards per customer may 20 full chicken manok ni Osa grabe 1 isa ang pwedeng manalo ng iyong sa Leia Langahan Velocity Bandero isang damat promo

0: personalities.
1: Trade ng atan Louis
0: and for gabos wara culture and good culture
1: information promotion tulus na yung
2: and bigtas handa asin protektado na tabako
0: Ramco sa
3: ano yan gabahan mo
0: bro ko yan
3: eh di ba ayo
0: laundry ko na lang
3: pero honey dapat mo off anyan ay ang Unroc liquid
0: sa pa bahay man o laundry detergent
3: sa inyong labahan o Unroc let's sure soft pag deep run fresh fresh liquid detergent mo at ang presyo
4: available in all near you
5: ilang bus

0: No, no collection. Heads for smug. Aki ugurang man. Anthony Infernal. Hospitas 20 Induction Laboratory. Consultation. Kunsin ibabang sikal. Para saan masabika mong phone number 0989-7NH. The St. Anthony's Infirmary.
1: Para sa St. Anthony. For saba. Asin ma-exbaraan. Para sa iba pang mga kahanong. Kang St. Anthony. Uno. Kang sanan ko number 0911074.
2: So, standard tana. Makang ing umaga. At ngayon, balak si Blue Ribbon ko. Dito temporary panfil lakson ang mga punduhan na mil sinasabing allocables sila ang ruleta noong miyembro ng sentro. Sa lingguhang kinado, natawag kamay ang dating klinakabrak sa sabing milyong trauman ito ni Marcoleta ang nasa ipapis Uzman daw nila ima in allocables pa ito ta o profit. Dapat diplom po ng National Party ang buka MC Presaraan sa guest ng daan walong kay House Deputy Polo Second Batibapon si Ring Inyop ay isa po si Ipargabin's vote na maglabas ng posisya sa marating na gagawin buto ay man ko ito lo men punta na do
3: si Bueno so King
2: Kaulong ng Department of Health Arame dito to ipagdamit punsod ng panganib na dulo so gumagamit nito kay si Director Dick Dumba naman umanong hindi posible ang tapad ng restriksyon. Tinoy ba na din tubay ko na lamang at ng ibang hiyat ang marapit
3: si Bueno Sog.
2: Tama ito ni Komisi ang lahat ng distribution utility kasama na Aleco sa nasuspindi powers o koneksyon ng linya ng kuryente sa ng tatlong buwag patupad ng pamamaraan upang mana elektrikon ang kautosan sa inisyong ay ng ikalawa ng gabatas sa lahat ng quick power indices na ng mga protection measures.
3: Si Bueno sa
2: di na muna Aleco ng schedule para sa diskusyo ng National Bureau of Investigation ay ang internet na si Franco Babanta dahil sa pangingikil na daang milyong kay dating speaker at late Representative Romualdez kapalit ng his sa social media sa flood control scandal kay NBI Director Magdinta at na panitong kasamahan sa intran sa noong Martes. Si Babanta, founder na o ng Peanut Gallery PGMN ay nag-ilan bahagi ng sa Mayo 5 kung hindi ibibang man ni Babanta na noong karaang taon pa pag-negosasyon si Boni Romuald Baki ang demand sa 50 gayon man sila sa 300 milyon hahatapat na ins kasi ay babalang ang through the team of the complainant agond to 50 pesos o 300 pesos ni Mag isinagawa ng Organs National Crime NBI ang entrapment tapos agaayos ang trans 70 billion pesos
3: si Bueno King
2: Idoy marata marata marata ay Redentor thank you for watching hey marata watching lang Carlos Tay Hilda Binan Erlinda Aliping sa gigilid ay say uno
4: good morning good morning
2: kumusta si Ning ay Polo Angel ay Olang ay pakay Maika San Lorenzo kay Viriswa Kadeos mga taga-suwa may maing saod-daod mga katindugan
5: event ka ba asin nangangauran days sa Madel Lightning Mall days sala church events asin nation to that alumni pageants baron and activity

0: by very nice Bill Street. Tahi Tabaco Mandong Kope Hong Kong numero 66-8799-043119.
1: Hanap ninyo doon Asin ng servisyo construction supply na ato Asin Asirya Enterprise Kukuha ang puha sa hardware and construct Arugan Folder Sash Gravel Jumping Hollow 4 5 inserted blocks Luvi blocks Electro Plumbing Matrin Kapsimin Cemento Mayon Portland Apo Premium Mga Kabilya Plywood Pintura Mga Yero Coco Lumber Good Lumber Asin Asin Kadba Available naman Kung sain Pwede kam in And Gcash Bayad Kang Bilan Dakulut debit pwede nindong i-home kay Puer Material Ratong presyo Sin servisyo Ado Kayang kulsa mo JRS Maroon 7 Vision Tagas Tabaco City Enterprises Ong and Mandy Sir and Mrs. Erwin Villiers Sir Magaro 908-813-4 Or 3716
2: JR Enter
3: Ang pagpapanat ating paligid tulong sa paglinagkukunan ng tahingyan ay ang Tabaco Water Bayad ng Maaga para iwas aberya.
4: Ito ang mga patunas mo sa mga bata na ang manis.
5: Ako po, sagang pinagbubog. Kakaubos mo ko na mga loto. Kung kaya masong nyaw nyaw nyaw.
6: Tam! Oh, tam! Put na naman manok ni Otam.
7: Aki, pig, kasi hindi ang manok ni Osa.
4: Thank you. Enjoy your tang fried chicken. Puram.
8: Buen oso. 39 min makalipas po ang alasa. Mga kan aldaw na matat ang voter John gibukan on election com info ini pa November 2020 and sangguni ang kabataan baad kun na mo ha? Gusto nindong mag-particip lalo na kung magkandidat palang ka mo rin o di piranaw shitty na ngunyan mata pizza disip o di nindong man po niya to sa atilasyon na mga local comelik po niya to sa Satuya Tibo Minchunit di sa syudad din Tabaco Mace sa igwa ka schedule ngunyan aldaw na para sa registration sa pitas sa nuebe dal ya rubitsaran po din do tayang man kumusta daw ang sada Sir Patrick Barida malilipot natapos na sa butsong barangay ang malilipot kaya man sa enot na iskia o gari pinagtao sa to na satellite Regis Gibukan ko, milik makatindugon. So, dahil ka mo nagkaigwaning panasapa kansa tuyang mga kadagikan sa ko, hindi mga magpasiring sa opisina kan ko. Iyan, nindo na participar. Gusto po nindo na party kan bagba indong mga barangay. Yan, kay pabago, gon, manong dyan sa pita, Madam Durena, gusto ko sa barang, habo man mga katindugon, risk po niya to na magpartisipar sa anong eleksyon, po niya to po ay hayag ang taaaan sa tunay na namamalong lalo na sa mga kapalpakan kan mga isang kikamugta. Kung gustong kan pagbabago, dapat mag-ako kita responsabil at parehistro tangano, ang response niya to iyan, mga katindugon, takaipo. O na, ikang lapakan ka, masaba, tabilong ka nga. Birs niya, tambay sa mga man. Try sigyak, sige, antara mong tingayang opisyal. Dahil lamang ki, malalauman sa panahonin kapigad. O di ano nga yan po, ay dapat magpartisipan. Man mo, bako ka mamputante.
9: Pasaway ka.
8: Iyo, may tapos na ang votation. Komilik. Kaya si mga daipa po, pagpari pa plano na, o pahito na nindo ka ni ba?
2: Tosa! Kigin!
8: Sa kaya po ngulan po ito yung panggugobyerno dyan sa Manila Lugmang German Magbarita duman so founder ka Bukan GPMN o Kuyan Peanut Gallery Mid ngunyan pigtawa dining kan ip na paling malita nito.
9: Kasawalaw ka!
8: Kasawalaw ka! Kain eh, kan, nung investigation mga nin 300 milyones de pesos ikan kay Speaker Martin Romualdez ta

0: iluluwas mi nga Yesu, may kinaraman sa imo, aso sa ugment, sa lad kong tandal, wala ginibuman kan ni Martin Roman. National Bureau of Investigation, do na nagkasaning intrindugon kan Mayo 5, and duman intra kay Franco, mga katindugon, mabant, nga yan iniki politika, sala, tama sa fake newsers na pigapod niya to, depend sa sana susuportara maski bugsok na mga argumento and at sa endang mudo piranday ni na masup ganin maray makun mangingikil kipira niya NBI mga kredibilidad halang kawon and anman day man nagigibo din bako ano yung gusto mong bako asertado na daidukunin mo diba? Kaya pa NBI
1: when also
0: so iba nga ni nagkan NBI for Matibag pikikwan si Matibag day man ngayon pigsabay iyang salen ngayon day man
2: pasaway ka
0: palan arong lugar sa Piligwa kipig operar so NBI may kinar operasyonin kwa siguro na apiktaran sa mga lapugo ibong parakwari so NBI director na
2: panayang
0: tapon ha o healing media na ikan sa tuyang sintino kumon mapapaduman kan oho ang sa tuyang vision sa lalong lalo na ang mabasahan sa sosyal niya to dahil nakita magigibunin sa bot takul ngunyan mga katina buki salang orasyon kratak sa nandugon sa mga tao na trataan gusto ninda ipagsabangani na andain kamog gawi gasindang na politika. Iyan ang mamundo ano.
3: Dula ko
0: na rin na ilis na to election. Pero ito mga kumpaano maiyampang West District Congressman Balubagi laban sa iya.
2: Pasukaw ka
0: o, lalabanan mga katindog sa unmap sa tuyang lugar prak asin rusong tawo na an sa indang nasihan taga magkuaning buto ha butuhan sinda mga pekings gamit ang pirak. Ay, Christy Burdeos, maray na kapagasda. Kay G, bansa kay Munet, bilasak. Kay Pading Antibanyal, siyempre kay Pading Nympha. Kapiesta na dyan sa Pading Nuwa. Bay na mo, Pade? Ha? Dekap.

0: Chips, employment, see where your ambition begins. Visit and enroll now, Health Edge Division D. Browse and follow us on our Perpetual Health Edge official. Now, together with quality and competent be an entrepreneur. Pwedeng magkolehyo, Perpetual College. Call us at 596472. Patients to our 2026 100% success-free boards.
1: Ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuti at maagapan bago pa ito lumala. Hanap mo ba? Kumpitong isyo na sa Queen's Med and Laboratory. Meron sa services tulad ng blood lead, blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid function per function test, urinalysis test, stool exam, at medical services tulad pneumonia at heavy vaccine, pediatric checkup for kids, medicine checkup, OB-GYN checkup for pregnant motility checkup. Dahil naka 50% off androtherapy para sa diabetic patients, may chronic pain, ADHD at anxiety OS, cysts, nakakapara sa mas magandang brain function, patata ng dugo. Available there and require psychiatric and evaluation. Aming clinic sa JR Vlade, Barangay Bombon, sa TO Card Tabaco City, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to p.m. Queen's Clinic and Laboratory. Good precision, treat with...
2: Good news, May! Kaya mili ng inyong dream appliances! Ng kitchen, if machine, heating, air conditioner, TV, lahat ng RRS Marketing.
3: Inina washing machine, napan sa RRS Marketing.
4: Sabong refrigerator na makabrin sa RRS Marketing.
2: Kini punta na Marketing Guide. Sudan Appliances sa inyempre sa RRS. Bases sa RRS, yes!
5: Sa dami ng turmeric lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pila sa bawat hagod sa lalamunan ang ginhap. Sama na kami binusugan, Luyang Turmeric Ginger Tea at langat sa lahang orihinal. Available in turmeric pot, lemonade, lemongrass, moringa, sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, drugstore, restores, kay Luyang.
6: Heto na, ramay sa kalusugan, hatid ng at pinagkaktor sa linya ng Alternsen, tinatang sa maraming rehiyon sa Philip Multi Award. Narangalan, maging sa Tur.
7: Kaligayang buhay po sa at malibin nyo na meron na pong Best Cafe Green One Coffee with Urban po ay nagtatag nga itong palaya. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia cup. May isang na masarap at kakaikape paborito. Ang Best Cafe Green Coffee Mix. Sa puntong ito ay naisin sa inyo kahusay ang pangunahing sangkap Cafe Green po. Alinga, alam nyo po ba na itong roots ay mayamay oxidants? At lagi ko pong ipinapalapag mayaman sa antay ang isang bagay na kinakain po na tulad para may chronic diseases tulad ng diabetes, pressure, sakit sa puso, ha? Kaya gay din ang roots mga kaisang unahing sangkap ng Best Cafe Green Coffee Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumulumakas ang immune system. Tandaan, pag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural laban po sa iba't ibang karamdaman. Pumapasok po sa atin. Halimbawa, ang virus, bacteria, ano po, parasites at fungi, depensa natin dyan ay ang ating immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't daman. At kung sakali tayo, mas mayong gagaling pag ang immune system. Ha? Ang laking tulong din para sa ad health. Tandaan, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, hindi naman magandyan, hindi rin po nasusulit yung sustansya. Kasi kapag tayo ng anumang pagkain, yung sustansya po niya, pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digest, ganda ang metabolism. Kaya yan, makakatulong din ang alin. Ito po ay nakakatulong ano po, ang digestive health at yung bloating, ha? Okay? Yung parang ng gas, ano, yung chan digest na basta matunawan, maging yung constipation. E yung kapag irregular amount mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan waste at toxins na dapat ilabas na maiwasan ibang karamdaman. So kapag question, metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang substances mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buo. So ganun ka-importanda ang digestion, digestive health. At dyan pa yan na pwede po tayong matulungan ng pinialingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano, ating ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng maganda, mas magandang appeal ng yung pampatibay ng putom. Tulong alis ang mga pananakit dahil ang alingato man sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural properties na para maiwasan po ang ilan lamang yan.

0: sa mga benepisyo ng foods at ang alingata sa mga pangun ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa intang kilig sa programang Gabay sa Kalusugan. Dr. M, inyo kaming samahan sa mga susunod na tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga kalusugan.
2: Si Juan Osa King
3: 42 makalipas po ang alas nagpadaraning hala minsahe tindugon ini may kinaram Albay Electric Cooperative na nagahapot kunya kunyan daipig aaksko and na koneksyon mga katindog sa may party kan Santillan ka sa old compound sa may hitabak o iko paita na nindu ini tatiban kun paiton ka ni tatibaan kun imputaran ka mo na akat ka mo kan mga tadektoran mamaski aram na nindo na igwaning ilabit dyan mga katindugon sa naon ang bita ng sabi pa kan sa tuya mga konsumidor nagsugo ngayon so Energy Regulatory Commission na detol ang mga kuryente sa mga laog din tulong bula aw so mga legal putulan kagdaman ang mga triko dahil mga ikiprobatans baga niya to sa system loss ha magharapas ka mo man sa tul na konsumidor magpara problema pa kami kaiyan pagkagugami value added tax isabay ta ng system loss ng value added tax ang gobyerno niya to salaan pa kapahit hanggang mga programa din kamugtaki nindo pig legalize nindo na maging irresponsable electric problem imagine pati ito nagpakan sa management pati si Charles nindo sa Samuya and hanggang mga electric provider manong mani as nakapalam na ang anuman na system loss ibabahasan sa mga konsumidores kaya baga nagkapirang ang nagagibunin lockdown haliun na yan mga sumay yan buda Yusip at nang hinabasan itong nanindo dagdag mga tultul na konsumidores papahitun pa nindo nin value added tax makagulo-gulo kita o aram nang igwa ki mga skikurinti dahil mandidar siyempre malibong kayo ng ko Romney Cairo TV Mary Ann Bura good morning happy day Juni Burak ano tabi rin turne ayos na kayo oy aram so mga pansa-aral program baga kanis 25-20 magurang magraray sa eskwilahan ta da ipwede ansyon ibulahan iyo so mga ka-aral program sa San Jose National High School mandatory pa ano yung katindugon sa kasuguan ng Department of Education kaya mga pupwede tabi mga da ipagpatagasaan sa indong mga initalikan eskwilahan sa indong mga tanganing mas maging muklat po sinda sa kinaban iyo po pa tada po nindo tangani na mais sa aktual na maatinder para po duman sa aral program o marila po 1-5 tatabara sa pangarakan sa tuyo mga mabuot na sponsor kay Madam Gina ng Marci Ati Bet Marsagana igwang inting baruna sa lipot kakwit kulisiyong damgirl sa Adam Lakay ingasin kay Manda o Color Mix Paint Center kay Boss Nisena katabako sa Inerburse kagawad sa Paso sa pangaran ni Manong Mani enjoy the rest of the day always God bless Team Dugon pa
1: You're One Radio puna sa buong Bicol.
4: Nari program is happiness. Huga ng katawan at kaisipa. Papaunlad ng kaansumaya ang iyan. Host at Dr. Mr. F.
5: Hello po yung programang Well Pines sa akin. One Coffee with Herb. Ang kape ay ng purong kalunggay. Guyabanin agay mo rin. Siyempre, Bardi Gras. Itong asukal. Dahil imbis na asukal. Stevia po ang ating sinangkalness ay napili ng awards bilang the best organic herbal coffee. Sa buong ito po ay napili na rin. Most annual bilang the most outstanding herbal coffee sa buong. Kaya kung gusto ang iyong pagkakape ha, tiyak ay siyempre pinili bilang pinaherbal na ating bansa o kasing pinipreferbal na karaniwang. Ibig sabihin umaasa po sila pisyo sa kalusugan.

0: mula sa mga sang para matiyak na po yan kinakape kasi ito'y napatunayan mula survey ng mga nabanggit na malalaking award sa atin na ang best cafe ay nangunguna kaya nga po pinilampay na herbal na kape sa ang arel enjoy mo ng pagkakape ang stress edi mulus lalo na pag na-realize mo na kaya hating sa benepisyon ng mga sangkap paluka pat na pwede mong pagpilian ngayon liban sa Uri Best Cafe Coffee with Herbal Mix 12 years nang nangunguna po sa maraming probinsya nandyan ang lalong pinatindin Gold 20 in Herbal Mix may aming benefit mas masarap enjoy marami nandyan din ang Best Cafe for it ay mga sangkap na maliban laking tulong sa kalabigyan ka ng ekstrang lakas, energy, magawa, huyatan, anes, lalo na sa mga. Sabi nga, Black, best cup. Siyempre, andyan ang best cup, 6-in-1 coffee, sa nagtataglay ng cup, na tulong all ang blood cholesterol, iwas lang tap, yung sobrang lako, ubi, predilikan, dapat tama lang, ma-achieve, at kamadyan naman, makakatulong ang bin.
1: Laging abot lang. Misis, siyempre mga misis. Gusto niyo black?
2: Wow! Gustong-gusto ko.
1: Best Cafe Black. Nagtataglay ng tongkat aling. Lama ito ay ang mundo na malaking laas at tatagal si Mister sa alam niyo.
3: Maagang patulungan.
2: Best Cafe Black, kanyan dahil susukuan.
1: Makakatulong din ang mga gumanyo at maiwasan ng karamdaman health.
2: Haligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs.
3: Hasta may black.
4: Is ko, kaya siguro di ako nawawemches at pinami ko na mga facial soap pero wala kaya ko ako. So, dawat ay naging smart butura ko. Ako nga po pala ito ng certifier ng ERA Charcoal Soap.
5: Electrosy, Platinum Enriched with Charcoal. ERA Charcoal Soap. Available in drugstores nationwide.
0: Kung ito ay nais kong highlight kung gaano po beneficial, kami ang pakinabang mula sa mga tatalak na po. Ito, paborito ko po, dapat araw-asa ating kinakain, Ang pangan ay wellness, ha? Maraming benepisyo sa ngayon, i-highlight ko para yung tandaan, ha? Ang bawal wellness na sa antibacterial property. Hindi maiwas makaka-encounter infections mula po sa bacteria kung magdulot ibang sakit at madalas ang unang dyan roon ng lagnat. Alam niyo po ba na pag araw-araw pang dapag yan ay kinain po ng hilaw, yun po kinakain, durog, hihiwa. Kapag ang durog, mas lalo kinatansya niyan. So, iduro kaining na isama sa inyong kinakain. Pero, pansya everyday, magbibigay sa mutations at ang totoo niya na real in fan ha mas mabilis po kayong paglalilig ang bawang na kumain ng tatlong isang araw guys isa sa gabi isa durugin niyo lang diretsong isubo po yaman po pwede niyo rin ng konting honey para medyo kayo properties at syempre tulong din yan para ang taong high blood tension niyan ang lagi bawang pero syempre kung seta sa dapat yung bawang napakalaking halong makontrol yung high blood yung hypertension ha yan ano pa yung na napakaraan benepisyo ha o abangan nyo sa aking pagbabalik
1: ay binaman ang big ng Best Cafe
6: gandang araw ako si Lola Lified Best Cafe used to minom ng kape nandigin ako trinay ko araw lang naging okay na ang digestion kumal ang pagbabagan sa pakiramdam. Kaya sabi ka akin na ito. Alam ng Best Cafe, sabi ko, laga.
1: Ito na tayo na kape. Best Pipa. 8-in-1 Comics. Award Organic Herbal Golden Globe Awards for Business Excellence. Standing to make Customer's Choice Annual Awards.
7: Hey, I'm to Deb Dean. Ako ay lalong gumanda.
8: Hello, may 10,000 foggy po. Kilabot naman dahil sa inyong kulabot.
9: Iyak ko, makinis rong walat.
8: At parang vatang vatira.
7: Goodbye, pimples. Hello, kuminis. Kutis artista.
1: Enriching, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong buti. Kumito sa gabi na. Maladyo. Apo, sa bibig sa butika.
0: Tuloy-tuloy yung programa. Mali, isa ito ko, personal to, nire-re-re aking mga pas. Kung pambawang pilit ng anti-properties at all ang blood pressure, ganun din ang sili. Pakaraming pakinalawa lang diet ko. Ano po yung sili mga kawel laking control? Sugar. On diet, pag kumain the day, masain, masagin, sausawan, para nyo po yung bili na yan nga po ay tumul. Ang totoo niya, may sa inyo na itatlosin na po para ang blood kapag dinahog at ko, lima ito lang ang sugar. Ganun ang siling sugar at ang isang malapan ng sili. Yan ay matinding pampalakas ng imem sa atin. Hindi tayo basta-basta ng sakit. Sakit man is gagaling. Kaya tangkipang tayo natin kainin direkta, mas maganda o kaya isama sa ating para patin yung mga binib. Isa pa na halaman na sim nyo nga ikan, pula sili pwede akong bili pangatload ko sa akin.
1: Heto ang isang patunay use 10 and drink mix tansya at mas para siya.
10: Ako po si Albert Catanyag isang every time sa work nagtitipan ko ang best juice during break mine best juice mas ginaganaan kasi ako kumain ako nag

0: cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. 9-1 ang ating scratch cards per customer. One whole chick from Manok Neon. Raffle draw 31. Isa ang pwede ng Stavandero. Tara, tabak iyo laban buwang pasasalamat promo.
1: Offer a school that builds your Peña Memorial College Foundation Journey Begin. Offer the program school, free school programs, library and in science, be it science, accountancy, be it criminology, be ed, politics and education, adams, maed, MPAA. For visit the registrars, call 07476 Peña Memorial Foundation, your mission,
2: Huli ni Kasman Coffs.
3: Ano pong pangalan?
4: Sa dyan nakatira.
2: Bangili
4: po sa klase ng basketball. Mas gisises.
2: Ano sa pag-igri?
4: Kung mas lumalas na kumakir.
2: So ano po ang mensahe mo sa ino?
4: Masarap po. Das hindi masyadong matami. Ang sweetener na stevia.
2: Ano pang hinihintay nyo? Fake green na. Best 6 with herbal mix. Pharmacy inyong lugar.
5: Andam na perfume sabon mo. Yung kahit anong te. Nang natry ko ang kawai. May achieve na achieve ang board. As keep proven. Early as fire talaga ang coolness. After 5 days. Ipo. Fresh. At simple lang gamit on second hand. Pwede mo lang gamitin, ba? O rin ang kung walang subukan mo na. Follow Kawai's H para sa more skincare tips. Kawai's Chief Kin.
6: Kawai Bushin, ACC Spotimart, OB Commercial, Novo, and American.
7: Ako sa nang bakor kalbite. Dati, may unting numinig. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kay Jampo bukat. Tignan, unti ang paglaga at kumamura pa para sa ibang hair group.
8: Anna Shampoo helps prevent dandruff, thick hair, regrow, and reduce hair fall. Organic shampoo available in stores nationwide.
9: Ramangirin Ash, Mantinidong Russian Endang, Bisitaw ng Sendang Brang, ang kansimbahan kanay, Baco City. Palas Centro Malilipot Albay Awad Malilipot and Top Sinip Naristo Tabaco City Gcash Sabi Timis Do
10: mga kabi kaya mo sa modern incest washing machiners at ang smart
11: ininawashing ko akong RS Marketing
10: tamin nasa RS Marketing ano pang ipo RS Marketing rig salisan ka pa marketing na sa RS yes
12: Kalusugat, isa po hatid sa inyo ng Mineral and Kompleto Mineral sa upang sa ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala. Capsmen.
13: Ako si Joe Chagarawi kumas Caps Mineral Food Supplement. Ipang best
12: ka. Ang best health food supplement. Epektibo at safe dahil mas ad mabibili sa mga dulo.
14: Source. This is one mission. Radio. Tamang beso. In one. Ito ang yo. Nating dugo na.
15: Your News FM.
16: Unabu kula.
17: Parta sa indo ng Parada 30 Barretang International Reports as Update Parada Parta Parada kan mga Barreta 30 Parta sa kaya o na noong sintang pagbarreta News Dukes Parada 30
18: 1 FM
17: Parada
18: Hatu Best Cafe Coffee with Herbal Mix Best 1 TV Blanc 1 Coffee Image Q-Sai Massage 1 Plus Ring Asin Food Supplement Mabuhay
17: Parada Parta Parada
19: Kagabi ko bian parada tatangon nyang pungal down in web 7 na taon 20 e bahan tatabi sa paghatod kan mga barata sa technical department nakakumantabi si Edward paghatod barata sa mga barata ang update sa